abana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza mu nnaffe biikira Maria essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu so nga gwe nsibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo ate nga gwe nnyanja eteggwaawo ey'obusaasizi efukirira ensi yonna. Ayi gwe oluzzi lw'obulamu ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Atuumire yaffe ya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi amiina. Mirembe Maria ejjudde emmeeme, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria mutuukirivu, nnyina wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. Nzikiriza Katonda Paati omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka ye Mukama waffe, yali muntu okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda okuba Katonda Paati omuyinza wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereza akatuliko omutukuvu, n'okusonyiwa kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana wo mwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina.

0: wali kwa wali wo mkulu eguro yazeko wano bamuita bizimana noza yazeko wano abeda wano mpoze wa mama gundi
1: bulenga saidi
0: saidi ze bulenga bulenga wabeda
2: okay.
0: Ya ngambi abadene bizibu byayitamu na ebimu kubimuyamba kufuna kukalembeleza kusanyu kuwela kukuma chakuno yangambi yangenti muna angi ninevizibu ila yabadabi nyonyora muko na ngamba chino chino nga nebu zako yaze kunebu zako nkoze ntia tufu nga nga nina role vizibu mkuru yenka nga nabi kutotore de
1: kaba safa kumuzina
0: nga nabi
2: kutekumu
0: ngambi nengumbi kutotore da bwana yenka tuetaga isa wanganya
2: mkama mlonji programu ina abantu beza mwamanyi nebo ngera maso kubera
0: nila ngambia kumachawa na afuna mukaseko na afuna mukaseko awo na vira vira ningira bumanye bizimu ero vira vira mukatunaida ne bidamu katibozi wele bidi kitundu atera ne bikomawo
1: omanyi kati esanyu nalo lilinga mwenge
2: kubera mwenge
1: omwenge onywamu nogambo why bizibu biyitiride kampu temuko nebo weba kakumachia nga gukuweddeko nga byenyine sina chindi nga byeyongedde nako
0: kito akati naye bambi yase wano nambuli nandira
2: bizimana
0: bamuita bizimana erinya lili ampadde
2: sebo we bale kutuuliriza
0: era kati esawe eno abisibye kumpaji wali ne kati ate bwe zinatuuka bbiri kitundu nga biwa matuka yonga bijja neguma namugambe toli weka
1: fena bwe tutyo
0: fena bwe tutyo
2: na polisi bwe tubisiba wali ku kyingi ne tujja ne tukola nga tuli basanyu bwe tugula ne tubisa
0: nabili yao era wao
1: wao wao rusi zewe basagala kufuruma ngamba ngenda bisanga wao kwambe ile mmuno paka sababu nani
0: nafe nafe kasimairo ko funa ebibyo nawe robi umuza muka nawe rubo kufuruma no tandika mukubanya owai aha
1: ngatuche tuchatambula wano ebyo mukuru kwa gombe kubulide
0: nebyo bugagabi agende mulago
1: nebyo bugagabi akafeta
0: kirekeza mulago kati nekuranga ya Lord Mayor anti once Lord Mayor always Lord Mayor kati nekuranga ebo bamutwale mulago mudwali era abakumpingu empingu baji musibirako ku kitanda
2: era asobola okubanga ali kumpingu banga batugame musango gwa naggomola uyotaka kumpingu
1: babira ko na abasirikale era
0: nengera ne mukono bagusibide kumpingu
2: era kisoboka ku
0: kitanda
1: bana enge yabi akasimu
2: babage gwa naggomola kane te mwakiwulidde
0: nedda bade mbuza buza kubanga kiwulirako nti omuntu bwati
1: naye atolaba
0: omusibe
1: olaba bamujja mu masati
2: ate yero akyaguza nga gwa naggomola nga wakitibwa yali badazza guno omutono tono
0: ate kigambibwa kigambibwa
1: ate olaba bamuwambaza daipa bwate munange ebingo gye
0: batateekako
1: apangisa baboda boda nazibabbako akwatiddwa
0: atike tibi kusobera apangisa nazibabbako nti ye akwatiddwa ye ate bwe banatuuka mu kkooti ateeberezebwa okunoonyereza kukyagenda maaso abapande bakusobera nti mumukutte kakati okunoonyeza kukyagenda maaso
2: tewalaba ebyokero abantu baga obujulizi bwe buli yassaalaba nti muleta akatambi ntitekaliyosobera
1: sente za sale
0: omwana nga omubuuse tiyakoze
1: omwana
2: tamwagaliza
1: ngeri gye twabadde nnyo mu
0: temweyagaliza mwembi
1: mbalagire wondowooza
0: olwobuddeyonde
2: yakyesigalizanzabuuza
0: nzabuuza akola mulimu kyoyo
1: modo
0: modo
1: atazanya ne firimu zebina Uganda
0: anti mulabye alinga ninja
1: ninja wori
0: ninja obuchina bwe waleta ninja kalapati ndabye alimu olwa kalapati
1: gambi
0: musajja mukazi
1: babadde bamubuuza nagamba emboozi tujanguye kuba ngenda mu jimu
0: mulaba wenebi
1: mulaba akanyama
2: kadaje je tulagire kabaza mulaba nga wetunulize
0: musajja oba mukazi
1: mukazi
2: ona buzemu
0: gine miwula
2: emiwula
1: giyitiridde
2: jeje tulage kama inti jeje yesigaliza
1: oyagala nyokusiga
2: ono kuba wano wa
0: kama noyo agenda kuba mwoleso

0: bakuyithakathelela ekhando yadindimuwiritha yugadazabo ekhulise yamagezi esilo yomzikini ebyemizanyo kyenda munyakatanyezenya famarejo esapyesia wasuzo tya munauganda munange oliotyaba tinyumirwa eggwanga lino uganda nyuma ogibeera muno owulira banayenga toyina muntu gweyinako obuzibu ng'oli mu Uganda enyuma buli wotunula wakunyumira noga yii Uganda ng'onyuma Pearl of Africa ng'onyuma ng'era ddala Pearl of Africa nenga basuze mutya balungi abawuliriza olunaku olwaleero bwete bwenyingidde era nga kugatuwa balenyo oba lyeddaku wenaga nti ngenda kutininga M mpuliriza endabirwamu mukwano webalenyo tusajjanga okwo eddakiika ziri 11 ezisse ku ssaawa 4 nsuubira nti gy'oli wasuze bulungi atasize bulungi nyogere okusasirako mukwano ate gwe bitatambulidde olunaku obulungi olunaku olulajjaera togwamu maanyi ebyo bibangawo fena tumanye okutambula olunaku ne luganda nogaa mukama katonda kiki n'ekyo tekikumira mbuliri ku ssaawa zino ennya noga ejja lwaganye kati nfiira kisijja genda kugulawo nedda mukwano situka misinde dduka genda gulawo olulajjaera abadde lulajja ebyajjo byawedde olwaleero luyinzaokera ku makya nga temukama alutaddemu dressing n'ogenda okugulawo ti n'olyokolaba abantu bwe bayiika ng'ebyokulya bakasitoma ne balabika so leka kwesiba ku kyajjo ekyajjo kyayise kati olina kufuna maanyi mapya n'obeera nga osimbula 12 ezisse ku ssaawa 4 bwe tutyo bwe tutandise olunaku olwaleero epulogulaamu yaffe endabirwamu tusise n'akayimba ak'omwana omulenzi Joyce Teddy ng'agamba atya nti same way yali ne Lydia Jasmine tusizaako nkwale oyo bamita David Lutalo Nkwale aka David Lutalo ate tuzizaako nokyala akakataleya ne kando ayina obuyimba bwanyumira obugambo bwabakozesa obunyumira singa nasomera wamu naawe singa nakuwanga kwapeta omanyite omuntumiza okuba muli mu ssomero nga tewali alaba munne naku zino nali nabababa oji bange nali njogera nabe nabbinga eyo nga bagaba banebo benabbinga otwali kuki nga ebyo tebyalimu naye ate olumu bwemumala okukula ndiyonono yalimu awo mulamwa ebyo n'obiraba luvannyuma naye nga bwe tusimbudde tuwerabira Senary Bank banki yaffe ennungi banki yaffe ekola ebisuufu banki yaffe ekola ebyewuunyo kyenyinza okugamba nti banki yaffe Senary Bank eyimiridde naawe okulaba nti oba mu kiseera kyonna ekyoyitamu nga kizibu nga kya nsimbi ezo ebyobulwadde oyinza obutabireeta kuba si basawo n'ekyo ssente ebyo bye twategeera ebyo bye twasoma gamba kigambo money tuwulire tutuddemu olulimi olulina okuddibwamu tweyunire amatabi tulina mangi mbeera ng'otutuukako obulamu butambule bulungi mama Africa ojanga n'okyala emasanafu ku capati era olyose n'oseka obala yenyu mpulira njagala kyala ku capati mpa directions bulungi wano anti nagamba awo wetutya olumu nja kuyitira awo tofaayo nja kujjangula capati nzireyo nga totegedde nti nazze okitegedde 14 ezisse ku ssaawa 4 akadde kabeera ka mwana leero njagala kugamba ntya ku nsonga z'omwana waffe njagala kuba nga nkugamba bwenti nti kya buvunaanyizibwa nnyo omuzadde okuvaayo kyokkona omusajja wamma mbadde nkugamba nti omwana wo kya buvunaanyizibwa nnyo gwe omuzadde okulaba nti omufumbira njogera ku baana naddala abatototo abaana bano abato mu myaka okuva ku myezi giri omukaaga omwana ng'atandise okulya n'ajja paka myaka nga 8-10 abaana abo lwaki temwagala bafumbira abazadde omwana eyo ye siteegi esinga okubeera enkulu kuyamba omwana we okuzimba omubiri okuzimba n'obwongo kati bw'oba omwana tomufumbidde ojja kwekanga ng'alidde ebitajja mumugasa mu mubiri mu kaseera kano omwana alina kulya mmere muyamba tuva kulya ebiwooma sigambye nti tetubawa biwooma naye fuba nnyo okulaba nti afuna nnyo ebintu ebigenda okuyamba omubiri gwe ebimuyamba okuziyiza endwadde ebimuyamba okuba nti obwongo bukula ebimuyamba okuba nti omubiri gufuuka mulwanyi gusobola okulwanyisa obulwadde ebyo byonna muzadde gwosobola obimuwa naye gwe saba ne weesiba ku kigambo kimu anti ffe tugula mu restaurant anti tugula siganye emmere ya restaurant teyandibadde mbi naye okakasa enfumba gye bagifumbye yeeyo gy'oyagala muli mu restaurant senzibwe ennyo eziba ne kye bayita butto butto naafuuka tabu mu nva noga kikiki abamu buli ky'ogula mu restaurant kisiike enfa nsiike akaceere kasiike akamonde kasiike n'amatooke bajula okugasiika okaka sabyo jam restaurant byebyo bugaba matago abuze mu restaurant okaka sanga matago gabadde malunji obabye bine ebitata tebitabulemu ebiragalalagala kibali songa la kitofumbira mwana bwoba yagala mufumbira ka porridge kafumbe kuba gojjo okumanya nti mfumbye porridge ono ntekamu obunji bwa matabwe buti nina wanto wamu bwe nagula porridge ata siri mwenye wa porridge naye mbeera yali ensunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsunsuns tali mumana. Kati gwe wasiba kwecho, agende wa mama gundi na muwali ya buji. Nenga buji. Kati mukwano, fayo, omwana wo, uwo. Fuba nyo kulaba nti gwo teka teka, biyalia. Gwe jo kumanyo grinzi zo ya galali. Uchitegede. Gwe jo kuyiyo ga nti ajiri ya infumbiro mwana wange, nja galali fana nebweliti. Abazadi, abachara, mufeyo nyo okulaba nti abana. Obera wo no mufumbira.
1: Ndabimwamu ya mira. Ensonga yenyine kukwatako.
2: Abakuru ba polisi. Abamu tebagala balaga kyakola. Obalaga ekyokola ate bakuwa bukulu.
1: Ndabimwamu.
3: Akasente ko tukagala gumukyala woto muwa ku sente.
1: Eno ye show. Tamira. Ndabimwamu. Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia. Sendamu nyaka tonye senya fama. Enkuruze ya magazi.

0: kubanga abantu abajyo kuzika tuje kunono emere fe eda myaka ejafe katogo kaogo katogo oba kyasobodde okutegeka afiiriddwa tetumuteeka kuninga nyama mucyeri nyama mucyeri tulye ebyo tulowooze ku muntu afiiriddwa nti omuntu afudde oba mwami oba mukyala tetukyali balamu tukyasobola okugenda okugula ennyama kakiro n'okalya n'abantu bo nensaba nga nze sengendo saalunga omuntu wa bulijjo katogo muwogo kiyambe ku bafiirwa okuliisa ffe abagenza okukola ki okuziika akasente kabaafisiza baana baza mu ku ssomero kwekubako nfuufu kamuyambe naye ffe abaziisi nabadde bulemeze nabirabye konze kambitere ku lediyo yaffe
1: nabanga akulinako obusungu nagenda ngaate akamba n'abooluganda abatakulinako kabi konna
2: nakwonoona
1: oyo omwana yeakukwatiddeko n'akwesamba agambira
2: naye anziza mukwano nawebeera bulungi enkuluza y'amagezi actually ne bataba aluganda bokka nze bwe mba nina grudge naawe tekinetagisa tegenda nga nnyo bizinensi yonna noli akukyawe noli akukyawe nobuwai nze bwemba n'obutakkanya nange nze naawe full stop abalala kyenjagala ku mazima gazuuka bali kwezuuli hena yesebo wangi sebo nasize bulungi sebo wasuza otya sebo sebala mutoni yesebo
3: nange ngenda kukwataganako ne saalo n'okuziika okumu kwenna waddemu bannanga abantu ne basiza emmere abasajja nolaba abasajja ngaatema olulagala asiza emmere banna abantu banna ebedde abantu bagudde mu masepiki ne basiza emmere
2: emmere etabuse batabudde
3: bali beera bulungi
2: neyanzegesebalamu beera bulungi naawe ebintu ebyo ebyokusiba bannange bawa bafumbi ekyo ekyo kyotalyangako ate nno nina okuzikwa kumu kwe nalimu nga waliwo obwana obuto nga bujja busomba bukisomba bugisomba buyiwa mu kaveera omuntu omu ne mpulira nga agamba muno abaganda mwe bawanuuliza nti abaana bo mubagambe tebatwala mmere emmere y'okumufu tebagitwala nva saabuuza nnyo kiki ekiri behind n'ebisigadde naye nga ekyo nakiwulira kati mwabeetika emmere y'okumufu baagamba mbwe emmere y'okumufu tebagyetiika hello nange mwami sempija
4: ebali kuweereza
2: nawe okuwuliriza sebo
4: nkusooka kuwa famire oyo aziddeko ngono oyagzeeko abaali mu kuziika abantu tebabayita bafi abakungubazi abafiirwa kintu kirala nnyo ate kintu kirala kinga nakyogera ku mpewo kati
2: yesebo
4: akati kangeekuukuumuse
2: yesebo
4: abasembeeyi abasajja bagenda ne batundwa obuntuntu nga balina n'obuti nga bajja mu basajja wetuba tutudde
2: nga te mwabukoowa
4: twabukoowa twabukoowera ku mubiri bugubye buli n'abatunda gundi naka bibika essimu buli lunaku ne bayita omu lwaki tebatunda gonna kati
2: neyanziza nawe ebeera bulungi uganda zabu eno ekikazirya 23 ezibulekwere esaawa etaano mamisempija agambye ekibatambuzisanga n'ebigundi ebitaji nga amasimu kiki lwaki temutunda ku nakati nakati bakazi be bamutunda muzunga n'ebitiiti ate nga byaguba mubisambeza wali abasajja ate nga baabikoowa wamma
5: madamu lilian
2: yesebo
5: wabala kutuweereza
2: nawe okuwuliriza sebo
5: ono bugenda ejjime ebwe bajja
2: nsanyisa okuwuliza mwami bugembe
5: mnze wekutwako lediyo kuno
2: yesebo
5: sina kyemmanja
2: amiina
5: era senga makulu nakulamba magwa akola
2: mama temunkowe
5: naye babatea kusasula musaala mulala nsobola okukusondera
2: abugembe ntwala ewuwo lwaki olala kumpulirira wala ntwala bakuwana
5: ata uje kisiringa kwa samba nyo ya kujia wakalimia ndo pura pura
2: tude kumbira
5: kakati umuwa umuze ogwantama mhm lila ntuba nabatu guze vyo ukulia mhm dana anga vike na mkambira nasoka na akafuwa mwa muka
2: chuchichi
5: narupa kutela mwe chukulia muka zimbe
2: si
5: awagi na kutumila sukari nasoka na akafuwa na akafuwa mwa muka nari wa musukari abantu abuguze ugumukura mubi omukka kwa guve mukamwa okuteke mukabira tontera mwe chokulya obera na badde butwa era ari kusabya zyango unja ngo ino muzogo otunda bya kuri ango kuri chintu eke chintu cha tabu nyeke ze ono bugese kime bwaji
2: ni anza za bugembe bera bulungi banda bira bebwa abebwe bajja oli kunkuluze ya magezi
6: eri yanwe bale kuwereza no kansala mu ina jemba mulongo kulida mchilombe nkobozi zako ne mzee ibemba okuduka na jemba mwebale kuuliza sapiensa lili yani lero mzee wengendo kuogela ko simulala kukwala na wantu ambira kunyumba nga wapangisa kunyumba zezimu ama sanyalaze basa suri ya wantu wa muka mita landiodi kia wawa ninga ati mulimu wa mama wata agra kusasula ninga ata masanyalaze waga fumbira ko
2: kukwala
6: na wababa gamba ko wababa gamba na mwenyumba zezamu Bantumu wachumba mwaga lokolendo, tutumaga sasula masanyaze ate mwaga fumbira ko. Echo no chichamu, ono kansala mwa ina jemba.
2: Weba linyo mwa ina jemba, mbutufu chitama mu. Hello.
7: Nini?
2: Ye nyabo.
7: Semesa akumu, kinewa le semesa
2: angu. Weba le kuuli niza mkwani.
7: Nange ndi kuonge deke liyo semesa baku wade ya mamani.
2: Mama Afrika.
7: Mama Afrika, kati Mama Afrika, msemesa akumu.
2: Nga nesi mye. Amina, chituala.
7: Omuze kugenderi abachala, ababonyabonyabami.
2: Mm.
7: Oh. Kito mwami omu ya zewa mikulu, nangu jeri kujia itamu wako. Mchala mbonyabonyezitamu, suruku nyizwe miaka kumi nesatu.
2: Wanji.
7: Okutusho msajalwe ya kuremu obu wina apangita. Kanyo msajalwe na daya waka, kari ya omele.
2: Nenga
7: ajibula. Wangulabuli chumwachi gula na achitekao. Omuza ya mko lereduka. Na yeo utuka gula amata gomwana. Choke ya mwa business. Omuzaji yole na wena na habikumina na habikola. Na ayo zebintu. Mwari wona abantu. Mkazi na abumanga pawe mubantu. Na ayo za mazigeri na agamu hida. Kati yoya abano nyaji. Msajio kutawe ya jemu uwe. Na hifangi kita. Kakati ali wawe. Na kaya jatika anga wawe buyaji. Na ingemu abakiala mwena mwemuza davana abalezi. Kamu bakilipali kibakola.
2: Ochitegera. Neyaziza. Bera bulungi na chitali echo wacho tagala wakole lwacho chikulu umwana wamundo bera wetu era binanti na basajja bantu zachi chintu chinuma betufu mbilo tu era binanti na basajja bantu abaina abetagana okusasirwa wechetagisa ba naye yagala wulire nti omufako naye no tukano muira amazi no kumuvuma banaye gwono yisamu amasoko tuko kuvuma bacho omufumbirwa zo basajja gwasi wachiti wasimuta wanako
8: Madam Lilian Weber kuereza ano maka Steven designer yutenje kaboa nange byanjagala kuogera ku bana ba masomero agamu sigona babera mu bikomera na atenga tibaina mu pavers wa singa wa sita kalirere chokena kuzene fringe atenga balonda uniform ya white usanga bona kwamba de white chokabwe buzanyira mu fufu kandi bade kirunji bakirini bakola kini batekayo nga pavers obandi bayiwa kumazi kumachao buli runako bakaongeze nga bagenda kunyuka kugamba omwana akuyita ko mukubo nga vakusomero no groza vava mu kirombe kukuba matofali yewe Nechirala, bano banyina za batundo bwowolo kukubo. Munange nakuzine fufuli nchi. Ugenda kagulanga kalumira tibabika ko kimanye ndo bwowolo tibabika ko kukubo. Kati bandi badi bagenda omwo wino nibagula ku bugoye wali obono bwe bitano bitano bulingo butimba nibateka ko munange nibabika bika ku akiri kuba tubatumanye ubushepi kibwabo kukubao. Ono designer ebitenje kabo.
2: Ni sasa designer bera bulungi sina bwowolo bwoka. Ebyo kulya generally. Chapati sija kiruma mutabani. Abantu ba chapati chapati bazibike ko abatunde nyama ha enaku zino bagenda ne bamenya obuyumbo bo bali kukubo abenyama basinga bayino tuyumba yumbo to kukubo kati batumenya nina wempita enyama yomuvubuka yewubira ku mudala omanyi emiti ebiri nga bagisimbye mutaka kati wagulu ne bateka yo gumu ne gwita ne genda cross enyama jiwa nikakuli eringa engo yeziri kuwaya enfufa ya bulikala Kale naba amenya bakola bubine nawe tetenkanye nyemere mekubera mbanga. Ona gambye good morning. Omuze abantu abefula mikwano jaffe atebwe mudda ebbali ne mutugeya njogera ku njogera oba nyongdoza nyongera obajukiza ntibe mugamba bakomawo ne babituddiza okitegedde nze nange binyumira omuntu akwogerera ugenda okulaba ngate bikomye onoga onagambye morning love hope we sleep bulungi ko baby girl sina tabu nagaze sula bulungi mwana wa mama nakowo sula obubi onagambye good morning sis omuze njagala taxi zirekerawo okulinda omuntu ali ku kasozi ayinza n'okuba tagenda you know banagenda bamulinda hakiri nokuba nabo obuwala ne bamulinda nalyo kajanga slaying bwatuka n'agiyitako agiyitako buyisi nga tagambira kondakita nti hallo kyokuwa wedda gwe mulinze zanange binyizaamu kaba batugambireko onagambye abagenda ku mikolo n'abaana kyokka nga tebasoose kubaako kye babawadde kulya nga beeyibaalira ku by'okumikolo abaana bawankawanka nnyo enjala mweddeko kituufu bw'oba osazeewo ogenda n'omwana wo ku mukolo muweeyo something ava waka hello ye ssebo naawe okuwuliriza ssebo
9: ono mugalula Vincent ndikyunga eno ngekasanyu
2: ngasanyuso iirabalabalabalaba ekintu kituzoowa ejjungu eyo ye waffe kasanje nze ndi weebulumbu aw sorry mukwano okutuseeko naye dda mwegezeeko ndowooza nasobola okuba nga akufuna mugwanye masanafu
10: mami afirika wasuze otya kansula asuze bulungi mutabani w'omugwanyi musanafu okucapati mami afirika ndi masanafu otuukayo masanafu ku stage awo no wonkubira akasimu nsobola okukufuna bulungi nnyo ng'otuuse ku capati awo capati yomba njikutuusaako bulungi nnyo nnyini ddala mami Lilian muze gugende kuba ne abakyala sijja kukoma bagambako gwe ng'oli awo ng'oli mukyafu bagenda nasalako enviiri nabiranga zaataddemu ettaka n'enviiri zonna ne ziguba wadde ziyonjaako nezebika bulala zisiiwuuse yina teyeefiirayo bakazi mwe mweyonjeeko naddala abakyala b'ewaka mweyonjeeko abakazi ennaku zino balabufu bajja babbaka abasajja ate abasajja ennaku zino abasajja si buli omu nti gwe bamukuba ategeera bajja bababbako ennaku zino abakazi balabufu nnyo mukwate babba mu bulungi ate n'ekirala mubeere bayonjo nnyo maama efiika nkulinze ku kyabati musanafu ku stage
2: kale ssebo nja kutuuka ku stage nnoonye ku nesita si bwe ngambye hela
11: kisonyiwo
2: esebo
11: nsaba kisonyiwo
2: esebo
11: bano abakyala abatunda eddagala nga tukiwiriza tuli ku bafu
2: n'abasajja
11: naye waliwo abakyala boogereza eddagala eri waliwetwalina tuli mu misa tuvaayo bwe tukimaze okusoma tuuna waliwo abuuza emungu eyo nevumula omukazi yakubawo eggambo wallahi wanamula bannange omukazi yakubawo eggambo atakyalawadde nti oba faaza bajja
2: beddeko neyanziza si byaki abantu abamu amagambo gammwe kale gatamamu muntu akiwuli yanawulira nga yesi wadde temutwogerera gantu gamwe hello yesebo
9: nkomyewo simanyi kinkututteko ngaowejjungu
2: okay yesebo
9: kakati omuze omuze bannaye gwenjagala okwogerako be bantu abasaba essente ku bano abaagala okwesimbawo abeegwanyiza obululu bwa erod bannange omuze ogwo mubi abatuuze temusaba bakulembeze baagala bwa erod sente kijja babuzaabuza mulonda abakulembeze abatali
2: batuufu
9: omuze ogwo mweddeko
2: yesebo
9: temusaba bantu
2: tebagula
9: bululuabakulembeze abatuufu
2: kale mukwano neyanza ge bandabira ab'ejjungo nti mbaagala nnyo n'abessaka busolo
10: sizoota n'omanyina zeriirya nebebale okuweereza empeereza fiitingi yennyini emala bumazi togikwatamu ne manajimenti yeebale nnyo yeebalira eddala omuze njagakwogakuba n'abantu abafumba emmere abaana babayambako okuweereza emmere eyo gye mufumba bazza gwaki abaana bagenda okulya ekyemisana bakirya saawa 10:12 kyokka ate emmere yemu gye baweereza nabo baagala okugiryako n'osanga omwana ngaweereza nga munyiivu nnyo nga tasalikako omusale n'ogamba ate oba kiki bananga baana mubawa emmere basooke balye nga tebanaweereza bantu bananga omuzoogo abaana mu batulugunya namwe muli bazadde saalongo anko ben mbazodosapensfanzikadukubalibona batumbudde
2: kale mukwano lwaki abaana mubalumyenjala sisiya
12: bebi
2: yenyabo
12: webale kuweereza
2: nawe okuliza gugu
12: nsonyiwo nsayiseemu ntumbudde gugwa panado waabenge Baneze njagala kwogerako ne bachairman.
2: Abebyalo.
12: Mutunyambe. Abantu babera mu bitundu byamwe ne bakola emirimu. Wakiri mudiyo ngusomeko kukwote ujengia uwe.
2: Oba obulidde wa?
13: Abafumbo omunaana nsomanyi nti Liliani bano abatambuza ennaanansi abo abasala abawaata ebikuta. Omukyala oyo alinda ebikuta ebyo n'abisuubula ebintuntu byonna byenewe n'asuubula n'atwala namusefuliya n'afumba ng'afumba munaana bannaye mwekiko ne wendi wano nyina omukyala maama bw'oba oli ku leediyo weddeko maama tukulaba
2: afumba mbikuta neyanziza nze ndi muntu naye omunaana asooka batono nya abamfumbira omunanansi neguba munanansi gwenjagala abasinga kwatakana katira nga bwagambi musubula muti ebikuti nembikola mu munanansi abalala ogenda okunywa obanga kuwoma akwatakana nansi kamu nemulunga mulyo gatanga wuzi no wabatu senywa munanansi
14: kwebele kutuweleza madamu Lili bannanga omuze bamaama mulekera abo boto osobola kolera abaana b'ozadde ng'omusajja taliiwo mulekera okwatanga abaana obaweereza mu bameidi mubaweereza mu bantu ab'enjawulo omwana akola n'atuyala bamuzukusa 12 yebaka 6 gwakiro bamutulugunya bamukuba naye ng'ajakola sente baziweereza maama y'alya waliwo maama ali abo bamaama baweereza sente asibira mu bbaala abaana abatulugunya abaana bannange ewaffe eri omukyala atulugunyiza omwana wa munne amukuba n'engoye ziyajja nazo zonna yazookya kubanga tubeerawo mu mpale ewaayo tebambalirawo bino kubanga obeera n'engoye 3 zokka omwana yatuse n'okubula n'atambula n'apaala atyo bamaama muzaala abaana nga mubaagala mulekerawo basindika mbwa maidi yababirezanga sente naye ng'abaana bali ku nkato
2: kituufu nnyo webali nnyo webalire tizaala beera bulungi naye nga n'abo abakyala sometimes beewuunya kiwange tebambalirawo bino kubanga ki kati ne zikwata omugamba azitereke ate oyo kyazaaki sizizo ne temwefuula abasirikale keeyo mbu bannange who is that one ayagala okungulira obuwoowoolo bamuyita Paul K. Mukono Paul K. Mukono ayagala kugulira buwoowoolo kudakiika zino zikiriza nkole ku nsimbi ngenda kubanga nkomawo tova ku nkuluze ey'amagezi essula y'omuziki n'ebyemizannyo
15: singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera sente mu banka singa omuntu yenna akusaba sente mu bapiini ye ey'ekyama oba piini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti omuntu yenna singa akusaba sente visa card piini yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo sente singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano
16: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku biyuma bya ATM oba watundirwa ebintu bulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa emikutu gya webusayiti egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zaakusasulya ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300345 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa

0: kati oba obubi obufulumye mu baana ne bazuulamu omu ng'alina ekyo kiba kitumala okulangirira outbreak ye kuba yiye entambula ye abantu bangi abasobola okusobola okubayita mu bukyafu ate obukyafu naddala obwamazzi yes obwamazzi kyobola abantu era bwe tuba tugenda tutera nnyo ogenda mu sewage areas nti kazambi waya Kampala yonna gyakuŋŋaanira tumanya nti senga tumufuna tetumanya wajafu butuse kitegeeza nti essaawa yonna tusobola okuba tuwuliddemu naye tusobola n'okuwulira n'eyawala n'eyawala so keesi emu etumala so mu mbeera eyo netunulira n'abaana ab'obuwala waliwo kansa gw'omumwa gwa nnabaana nti tunaku zino kansa yeeyongedde mungi ate naddala mu baana abato ye abaana abawala bangi bwegendako mu kansa institute gye bali baana ab'obuwala tetukyalinayo emyaka sitoba olina cervix naye mungi kaakati ate n'abakulu era abakwata aba tebakutte kuolwo lwebabaana bamulabi aba yava eno mabega nga teyakola ki teyaziyizibwa so tukizudde nga ne kanso yeeyongedde naye nga kiva ku baana ab'obuwala batasobodde gemebwa kawuka kukaziyiza kansa kati ekyo nayo kituleetedde obwerende kati ne tunulira n'abaana abatandikako nga bwe batamalaayo specifically kuba kati kankuwa ekyokulabirwa kati nga measles tumutandikira ku myezi mwenda ennaku zino measles twamugattamu n'obulwadde bayita rubera kati nga tuwa ne doozi ey'okubiri ku mwaka gumu kitundu 18 months naye tukizudde nti abamu bamala ofuna akomwenda kano ak'omwezi omwaka ogumu ekitundu tebadda ate nga doozi okusobola okubeera effective n'okukola obulungi zombi doozi zirina okufunika so embeera eyo mu bufunze eyawadde minisitule okugamba nti abantu baffe beetaaga okujjukizibwa kati ate netubeerawo n'embeera kati essaawa zino tulina ebola kyetumanyi mu ggwanga nti wabaawo ekintu ekijja nekisaasaana mangu ate kirina engeri gye kibuutikira ekyasooka nina bwe nabadde ngamba nti kati essaawa zino tulabika twerabira n'okero bamibani abakyajjukira okero nti twali tulina okulaba bakola
1: otyomukati
0: essaawa zino tuli ku lord mayor
1: era bwosonga ebigwesanga ebibozi bya booda bo baga nti ebola yajja kujjawo okero
0: nga kyenvudde nkugamba nti kati naffe no mu byobulamu bwe tufuna outbreaks ng'ezo mwerabira ebintu ebirina okusigala nga bikola kati ate naye bisobola te okuleetera outbreak endala kati essaawa zino obulango biyita ebola kati abakyala jagamba muzeeyi yatugaana okukuŋŋaana ndaba nga kyetugenda okugemera bakuŋŋaanira bakyagema kati abantu ne batuuka ekiseera ne bagayaala so minisitule yavuddeyo negamba nti wakati mu ebola wadde erimu outbreak tujjukize abantu nti okugema kwa mugaso kuba te batakikole naye tujja tutandika okufuna outbreak z'endwadde ezo ezigemebwa so mu bufunze yeyo embeera eteetedde okuba nga tujja okujjukiza abantu tyokugema kukyagenda mu maaso okwaffe okwa bulijjo okubaddengawo endwadde ezibadde nga zigemebwa abakyala bajjumbire okuba nga batwala abaana abadde agayadde asobole okuddamu atwale
1: obuvunanyizibwa
0: n'abadde alina kyawanuuza tetusobola kugaana nabawanuuza tuzze tusobole era tubali twagala nti abanasobola okutubuuza ku bibuuzo ekyo kyowulira nga wakiwulira buwulizi oba nga kyekisobola okuba nga kyekiganya okugemesa kitubuuze tujja kuddamu
1: ajja twegattako gwe alina kyeyagala okubuuza ku bikwatagana n'okugema ku 755487 0784 499 ate meseji eyo whatsapp ogiteeka ku 755487 0734 ndina mukyala Nasaka Fatia okuva mu minisitule ya health oba giyite minisitule y'ebyobulamu atusiigidde ekifaananyi ky'okugema okutwalira wamu kati mukyala Nasaka njagala kubuuza okugema kyeki kubanga gye tubeera eyo banaeffe tulina emboozi twebuulira ne twematiza ne tuwunzika nga tugambye totwala omwana era ne tutamutwala kati okugema kyeki
0: okugema mu luzungu nsobola okigamba it's a state of the body okugema si event si kintu nga bwenzijja nga bwensitula remote eno nenjijjawo si bwe kibeera okugema kiteeka embeera nti omuntu okubeera ng'alina obukuumi obumala mu mubiri gwe okusobola okulwanyisa endwadde eyo gye bamuweereddeko eddagala tulina ebigambo bibiri tulina ekigambo kyetuyita vaccination netubeera n'ekigambo kyetuyita immunization ebigambo ebyo bikozesebwa ebiseera ebisinga abamu nga tubiwaanyisa naye si bye bimu
1: yenjawulo eri luddawa
0: vaccination ye kyekikolwa ekyo kyetukola nga tukuwa eddagala nsobola okuba nkutonyeza mu kamwa amu vaccinating oba nkukubye kayiso

0: omulungi awuliriza nga bulijjo tukwaniriza nnyo nnyini ddala mukadde kaffe akasala yamalya g'ekyemisana webale nnyogo wenna atwegasseeko era nga nkugamba bugambi nti nga bulijjo tuba tugenda musaala siremu okujjukiza buli lwondya buto omulungi obeera bulungi naye wenyini ojja kuba bulungi naawe ojja kulabika bulungi naawe ojja kuwulira nga obulamu budda buto n'olwensonga eyo beera nga weefunira fortune buto abeere nga akuyamba mu byonna fortune gold ajja kuba nga akuyamba era ajja kuba nga ayongera okuzimba mukyalira abaana visitations otutte ki oba ebyofumbi obifumbisiza ki leka kumala gatwala tutwala bibutobuto kwesa butasinga obulungi abeere nga akuyamba Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda ali mu studios nga bulijjo era gy'oli tugenda musaala
1: linnya lya paati n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu ayi Katonda kitaffe bulijjo tokoowa tutemera mpenda mwe tunaayita okufuuka abatuukirivu nga kitaffe ali mu ggulu bw'ali omutuukirivu anti awo ekigambo ky'olwaleero awo ekisimbye ogenda okwongera okutusoomooza otugambe nti mwagalenga abalabe bammwe oba obuntu bwaffe tulabanga ekyo kigambo kizibu nnyo naye twesiga nti ggwe nga w'oli ojja kutuwa omutima omugonvu obukkakkamu n'obwetowaze bwekyo sobolenga okusonyiwanga bannaffe ate naddala n'okwagala abalabe baffe tuwe nno omutima ogwo era kino ky'ogenda otuyigiriza tusobole okukissa mu nkola tubisaba nga tuyita mu Kristo mukama waffe
0: amiina
1: owooluganda nziramu nate okukwaniriza ku pulogulaamu yaffe eno tukomyewo nate omukama katonda waffe abeeko kyatutuusaako Kristo mu kutuyigiriza n'atugamba nti oli bw'akukuba ku ttama erimu mukyusize ddala Kristo tategeeza nti tetulina kwetaasa era Kristo tategeeza nti tutunule butunuzi ng'abanaku banyigirizibwa kino kitukakatako okubalwanirira ate era n'okubataasa katugeze ababbi abatemu abatujju ng'abadde batuzinze bw'otagamba nti ssebo nga bw'onkubye wano ate kankukyusize ddala ne wano nkube nti oba nga bwe mututte ebyo ne bino bibadde bisigadde nabyo mutwale awo oba totegedde enjigiriza ya Kristo tuba tulina okwerwanako mu kwetaasa amaka gaffe tulina okugataasa ate n'abo abatafunye bwenkanya tulina okubalwanirira anti nga bwe twagamba ku lunaku lwa luli nti Kristo mu nkola ye akozesa ebigambo ebitusindika okwefumiitiriza ku ekyo ky'aba ayogedde nga kyayagala kikke ku ntobo y'emitima gyaffe oli okumukyusiza ettama eddala ng'abadde akukubye ku ttama erimu Kristo kyatuyigiriza kiri nti oli bw'akukolanga ekibi lekanga kunoonya kwesasuza anti awo obw'obuntu bwaffe bujjira nze munoonya kwesasuza naye ate ye Kristo agamba leka kunoonya kwesasuza empalana n'obusungu omukama ayagala tubireke nga tumaze okwejjukanya ekyo omukama kyatuyigiriza olunaku olw'eggulo era nga tukyalina mu kwewuunaganya bino eby'ettama erimu ate okyusizza n'ettama eddala ate olwaleero omukama Katonda waffe akomyewo n'enjigiriza endala ate nayo ng'eyongera okusoomooza obulamu bwaffe enjigiriza olwaleero gy'atuwadde esimbye ku kigambo mwagalenga abalabe bammwe nkakasa eyo wayinza n'okubeerawo oli ng'ayogereddewo n'agamba nti ekyo tekisoboka abooluganda situliwo kuwakanya buwakanya kubanga buli njigiriza Kristo gy'atuleetera aba afa bulungi bwaffe Kristo si yaafunamu wabula nze awamu naawe ife tufunamu kale n'olwaleero atugambye nti mwagale abalabe bammwe kigambo kizito leka tusooke tusome mu Matayo mutwe gwa kutaano akanyiriya kaana mu essatu okutuuka kaana mu omunaana omukama atugamba bw'ati mu kitundu ekyo mwawulira bwe baabagamba nti oyagalanga munno n'okyawa omulabe wo na yenze mbagamba nti mwagalenga abalabe bamwe mukolere bulungi ababakyaye musabirenga ababayegganya obanga mwagala ababaagala bokka mulifuna mpeera ki abapabulikaano nabo siwe bakola obanga mulamusa baganda bammwe bokka kyemusinza abalala kiriwa n'abakafiri siwe bakola awo nno mubeerenga batuukirivu nga kitammwe ow'omu ggulu bwali omutuukirivu ekyo ekigambo omukama kyatuwadde kigumu enjigiriza eno okufaananako ng'ey'eggulo ey'okukyusa ettama eddala bakube etusoomooza nnyo si kya bulijjo okulaga okwagala eri omuntu akulimirira oli akuwaayiriza ate ggwe nti omulaga okwagala n'akuteekako ky'otali era nekyotomanyi nti ate ggwe omulaga okwagala omuntu akutiisatiisa okukutta ate nga si kutiisa butiisa kyokka naye ng'ate n'enseemwe ng'emanyi nti yali akikozeeko yali asseeko awo nno naye omukama ng'akugamba nti oyo olina okumulaga okwagala atiisatiisa ab'omu maka go nti omulaga okwagala omuntu akwagaliza ekkomera oba ng'akwagaliza kufa nti omulaga okwagala tunuulira ebyobufuzi n'ebyenfuna bireetedde bangi obukyayi n'empalana naye mu bino byonna kristu ng'atugamba mwagalenga abalabe bammwe y'enjigiriza ey'olwaleero omukama gy'atuwadde mu mbeera zino zonna nga bwe tulabye waggulu kikaluba nnyo oyo akukola obubi okumulaga okwagala abamu bagamba n'okugamba nti ekyo tekiyinza era ekyo tekisoboka anti ng'ajjukira lubabu munne lwe bamutuusaako okumunyigiriza kwamutuusizzaako n'ebingi byonna byamufiirizza oli ng'agamba nti ekyo ky'okwagala omulabe wange oli ayinza okugamba nti tekisoboka tujjukire abooluganda nti obukristu si kuseereza ligenda mugga mu njogera eya bulijjo bwe tugamba nti bizibu nga ddiini tubeera batuufu kubanga eddiini tebeerangako nnyangu kristu gwe twasenga mujjukire atuuka n'okutugamba nti oyo ayagala okungoberera yeeveemu yekka yeetikka omusaalaba gwe buli lukya angoberere obwo obukristu bwaffe kye butusaba si kuseereza ligenda mugga gwe abadde akyaliisa ebijanjaalo empiso zikusanze tulina kwekemba tusitukiremu tutambulire ku njigiriza ya kristu mu bulamu obwa bulijjo kyanguwa okwagala oyo akwagala oba wa luganda lwo kikwanguyira okumwagala oba gw'osuubira okufunamu kikwanguyira okumwagala oba oyo akukolera obulungi ekyo kitwanguyira okumwagala naye kino bulijjo nga bwe mmanyi nti kye tukola olw'okwagala okuggyayo omutima ogw'obukristu kristu olwaleero atugamba awo tulina okusinzaawo ku ekyo kye tumanyidde ekya bulijjo nti muganda wange oyo nja mumwagala mukwano gwange anjagala nange nja kumwagala oli ankolera bulungi nti oyo nja mumwagala kristu olwaleero atugamba awo tulina okusinzaawo kyava atubuuza nti obanga mwagala ababaagala bokka mulifuna mpeera ki abapabulikaano nabo si bwe bakola obanga twagala abatwagala bokka tulifuna mpeera ki n'abatalina ddiini n'abakafiiri nabo si bwe bakola kubanga oli ne bw'aba nga talina ddiini oli amwagala era naye muli awulira nga naye amwagala ffe nno ng'abakkiriza awo tuteekwa okusinzaawo kristu ayagala tulageyo enjawulo nga twagala abalabe baffe kano ke kabonero akalaga nti tweyongedde okukula era n'okutegeera eddiini yaffe awo ogenda okukikakasiza nti kaakati nkuze mu ddiini oba ddala nsobola okwagala omulabe wange awo neeyongedde okutegeera eddiini yange era neeyongedde okukula mu yo amazima gali nti tunina banji betutaagala era waliwo banji abatatwagala. Abamu balina ebiwundu n'enkovu ku mutima olw'okumenyebwa okw'ebisuubizo bye baakola ne bannaabwe. Ekinaatufunyisa eddembe ettuufu mu mutima ekiri kimu, kwagala balabe baffe na kubasabira bakyuke basobole okweddamu ate basobole okubeera obulungi. Twawuke ku bakafiiri abaagala ababaagala bokka, nga twagala abalabe baffe n'okubawa ekitiibwa. Bino biyinza okuyamba oyo abadde omulabe wo naye okusobola okweddamu ate naye okusobola okwetereeza. Era ng'oli abadde mulabe wo laga nti gundi atuuse n'okunnamusa mbadde sikisuubira. Akagamba ako kokka owange wasiibye otya wasuza otya nga mbadde temulamusaganya bbanga lyonna? Olaba bwe kigenda okukyusa munno omutima gwe abadde akakanyadde mu mutima ate n'asobola okweddamu n'agenda n'ekyo nti gundi olwaleero yasobodde okunnamusa? Ekyo Kristu ky'atwagaza. Bwe twagala abalabe baffe tuba tukutte ekkubo erinaatutuusa ku ekyo Kristu ky'atulagiridde bw'atugambye olwaleero nti mubeere batuukirivu nga Kitammwe ali mu ggulu bw'ali omutuukirivu. Tunaasobola tutya okufuuka abatuukirivu nga tukolera ddala ekyo Kristu ky'atuyigirizza olwaleero eky'okwagala abalabe baffe? Lino ly'erimu ku kkubo erinaatutuusa ku butuukirivu buli Kristu bw'agambye olwaleero nti mubeere batuukirivu nga Kitammwe ali mu ggulu bw'ali omutuukirivu. Tuleme kusosolamu baakwolesa kwagala. Nga bwe kituleetera okubeera mu bulamu bwaffe, ono nja kumwagala, oli sijja kumwagala, ono nja mmuyisa bwe nti, oli sijja mmukola bwe nti, Kristu awo si w'ayagala tubeere. Wabula atugamba tuleme kusosolamu baakwolesa kwagala. Abantu bonna tubaagale nga situtufudde ku kikula kyabwe, nga tetufudde ku buyigirize bwabwe, nga tetufudde ku mawanga gaabwe. Wabula tubaagala kubanga bantu bannaffe era baatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Tujjukire era tumanye bulungi enjigiriza nti ne Katonda bw'aba agaba ebirungi bye tasosola mu bantu, anti Katonda nga bwe tumanyi ayasiza enjuba ye abalungi ate n'ababi, n'atonnyeseza enkuba ye abatuukirivu ate n'abatali batuukirivu. Weebuuze, neebuuze, leka twebuuze nti singa Katonda asinziira ku bulungi bwo, n'asinziira ku bulungi bwange, n'asinziira ku bulungi bwaffe obw'empisa, enjuba ye n'enkuba ye ewuwo oba ewange byandibadde bannange bituukayo? Naye bwe twetunuulira mu bulamu bwaffe, singa Katonda abadde asinziira ku ekyo nti ono mulungi kamuwa omusana, ono mulungi kamuwa enkuba, bangi twandibadde omusana ogwo situgulaba, bangi n'enkuba ye twandibadde tetugifuna. Kristu nno atuyigiriza okwagala abalabe baffe. Baamukolera enkwe olw'okwagala okumutta nga bamusibako emisango emijweteke. Kristu twagala tumuyigireko atuyigiriza okwagala abalabe baffe. Emisango gye baamujwetekako gye giriwa? Baagamba nti ayagala amazima, n'olwekyo atusobedde. Weefaananyirize omusango gwe bamusibyeko nti anti omusajja oyo ayagala nnyo amazima era atusobedde. Ate nga gwe wamma mu nsi yaffe, bangi awo we tuli abantu ab'amazima tebakyatunda, abantu aboogera amazima abantu tebakyabaagala. Ne Kristu bw'atyo bwe yali. Naye ffe ng'abakkiriza tuteekwa okulagawo enjawulo. Kristu baamuvunaana ne bagamba nti nno atuvunaana obutagoberera mateeka. Ogwo nagwo omusango ne bagumuteekako nti atuswaza ng'ayerula emize gyaffe. Manya omuntu tayagala kugambwako. Kristu abagambyeko abange mwetereeze, kaakati bo bafunye obusungu, ensonyi bazifudde obusungu nti atuswaza ng'ayerula emize gyaffe. Mbu yeeyita mwana wa Katonda, so nga mbutuufu ekyo kye yali. Mbu obulamu bwe tebufaanana bwaffe. ye walo kuyisa nga fe bwe tuyisa. Naabongerako musango omulala nti nakakasa nga enkomerero y'abayisa obulungi nti yeeyagaza. Abooluganda, tulaba bulungi nga ensonga ezo zonna temuli ziyasimba. Mu butuufu kwe bandisinzidde okumugoberera, naye ate bo basinziirawo okumutta. N'ababe bennyini baamwabulira ne bamwegaana. Mu byonna katufunze bwe tuti. Mu byonna Kristo atulaga okwagala abalabe baffe kye kitegeeza. Teyalaga busungu na bukambwe. Teyabeewerera nabo okubakola ekibi, okubatuusaako ekibi. Bonna yabasonyiwa awatali kakwakkulizo, newandibadde tebaasooka kumwetondera. Yagamba nti, "Kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola." Kristo n'atuyigiriza okwagala abalabe baffe, okubasabira era n'okubasonyiwa. Abalabe bo leka kubeerawo ng'obeetisa ebirowoozo byo. Bajja kulemesa okubaako ekirungi ky'okola, kubanga buli lw'olowooza, bw'olwobalowooza, obusungu bujja, obeera mu kwemulugunya, oyinza n'okulwala kubanga tolina ddembe mu mutima. Ebirowoozo ebibi ku balabe bo bikuleetera obaolyawo okubalowooleza obubi n'okubakolera enkwe, ssaako n'ekigambo eky'okubalimirira nabo babeereko obaolyawo obulabe obubatuusibwako. Bwe tukola tutyo, tetujja kutuuka ku ekyo Kristo kyatugambye nti tubeere batuukirivu nga Kitaffe ali mu ggulu bw'ali omutuukirivu. Ffe tujja kulagawo enjawulo ku batali bakkiriza nga twagala abalabe baffe. Mwenna mbaagaliza okwekemba, tutambulire ku njigiriza eyo Mukama waffe gy'atuwadde.
0: Amiina.
1: Katuweereze Yesaala. Mukama, twagala tusooke tusabira abo bajjulidde n'obajja mu bulamu obw'ensi eno. Waliwo munnaffe nga yeebaza Katonda obulamu bw'omuwadde. Munnaffe oyo tumwebalizaako. Bangi basabidde emirimu gyabwe, bizinesi zaabwe ezitambule bulungi. Mukama, emirimu gy'abaana bo gye bakola giwe omukisa, emikono gyabwe giwe omukisa, okutetenkanya kwabwe kutereeze era kutambule bulungi. Era tusabira n'abalwadde, Maurisi yabeeyongedde okusabira. Omukama akujjanjabe era Omukama akussuuse. Waliwo ne munnaffe olwaleero akuzizza amazaalibwa gwe, tumusabira obulamu obulungi, tusabira amaka ge era nesabira n'abantu be. Waliwo n'abalala abali mu maka naye ng'amaka gatagala, teganywedde. Mukama bayambe batambulire ku kigambo kiri ky'oba tuyigiriza bulijjo, omutima omugonvu, obwetowaze, ekisa, obugumiikiriza. Wakyaliwo bannaffe nga bakyali mu mpalana nga tebakwatagana bulungi. Mukama bano nabo tubasabira omutima ogw'omugonvu basobole okuddingana. Bino nno Mukama tukoonyeeko ebimu ku byo, naye ng'ebirala bingi bisigaddeyo. Tumanye nti ggwe ensibuko y'ebirungi byonna. Bino byonna bituwe kuba tubisabye nga tubiyisa mu Kristo Mukama waffe.
0: Amina.
2: Radio Sapientia. Bwakedde wasuza otya Uganda? Golokoko yake amatago gavuusa amanyuvu ng'ate n'olunaku lwo lweyongedde okubeera olwakabi. Lwampuliziganya nnungi, gula voice bando ya MTN yonna wakati w'essaawa emu n'ebbiri ez'okumakya, weefunira eddakiika ssatu ez'obwereere ezikuba MTN ku MTN nga zimala olunaku lulamba. Yiga *140*2 stabiri emu hashi ofuna eddakiika z'ez'obwereere buli lunaku. Sumulula ekiboozi kyo, kebera ku kabiite kwasaganya zihaso zo kubira ku muzeeyi. Sumulula omuliro gukulimu n'eddakiika ez'obwereere okuva mu MTN nga tuli wamu. Enkolagana yaffe teremesebwa. MTN eruŋŋamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission. Twesozesa we ndala time check.
3: Esawa siwe se musanfu. Esawa ya geche misana. Time check kutusi wako. Beda musigansi mbiwo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atemo sabulo kuja yaka senti kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nigastemo mukaga town star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.
4: Manya nzeru cha mzik Frank. Nimizade wa chisosto parents primary school. Na pinye sanyunga mteni banku videnti banku de school fees na sose bi wakanya nebe nalabibe nagize nesokala nenda namba jivako seza wato ujuga mandi tepewa laba peri jiva sindika aine basa wa sumi wechi sose pesi na unku vile simu ninyonge lukaka santi wa biadala
2: choche njini wangula school fees wa mwaka muramba no kusinga wo atenga na ama somera kakonesa momo gani no mkiso kuangula vani kone vila nkumu o somula no kufuna loni ya school fees kumomo.

0: Bagana we mwegaire katonda pati omwinza wa buli kantu asime ekitambiro ffena wamu kitumuweereza.
1: Omukama ekitambiro ekya kusiime atukye emikono gya kitwale kibeeremu erinnya ly'ekitendo ekitiibwa naffe kitugase awamu n'ekkereziya we yenna omutukuvu.
0: Ayi mukama ataliyo tugikulumuliddeko ebirabo nga tugulumiza nga bwe kisaanye amazaalibwa g'oyo eyalanga nti omulokozi ajja ate era n'amulagako olunwe oyo Kristu Mukama waffe awangaala n'alamula emirembe n'emirembe. Mukama abeere nammwe. Musitule emitima. Twebaza Omukama Katonda waffe. Bwamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kitufudde leero mwe mutubiira n'okulokoka. Gwe paatiri omutuukirivu ffe okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Yesu Kristu Mukama waffe. Mu Yowaana eyamukulembera tugulumiza ekitiibwa kyo oyo gwe yawa ekitiibwa eky'ensusso okusinga bonna abakazi be bazaala. Ye mu kuzaalibwa essanyu lyayitirira. Yali tannaba na kuzaalibwa n'ajaguza ng'alaba okulokoka kw'omuntu kutuuse. Ye yekka mu balanzi bonna yalaga olunwe ku kaliga akanunuzi ate mu beyatukuzanga mu kigwa mweyanaaliza n'oli yennyini nannyini batiisimu n'amwatula mu ngeri ey'ekitiibwa ddala ng'ayiwa omusaayi gwe. Kituva nno ku nsi nno twetaba ne bamalayika n'ab'omu ggulu netutata ku kwegayirira n'okukulumiza ekitiibwa kyo nga twogerera wamu nti mutuukirivu Omukama Katonda w'amagye, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Osanna waggulu eyo eyajja mu linnya ly'Omukama, atenderezebwe.
1: Osanna waggulu eyo.
0: Kituufu, Ayi Mukama, oli mutuukirivu. Gw'ensulo y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde. Ebiro bino biweeko mwoyo bifuuke bitukuvu. N'omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era agenda okuweebwayo mu kubonaabona kw'ensiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu naawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna nti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo olw'okubeera mmwe. Era baamala okulya ekyo ekiro Nadia ne Kaliisi era ne yeebaza naawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna ati ne Kaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate y'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi kino mukikola nga lwa kunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza
1: tulagirira okufaako,
0: Ayi Mukama, twatula okuzuukira kwo okutuusa lwolijjo. Kale naye Mukama, olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu ne Kaliisi ekolokoka nga tukwebaza kuba tugwayinza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayidde nnyo nga tukwesengereza. Ffe abagaba n'omubiri n'omusaayi bya Kristu mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira, Ayi Mukama, ekezaabunya enkulungo y'ensi mujize yenna okwagalana wamu ne Leewo Papa waffe, Ssaabasumba waffe Pawulo nabo bonna baakwawulibwa. Jjukira ne baganda baffe naddala Father Muvunyi Biato gwe wayise ajeewo nga bw'omufaananyi omwana we mukufa mufaananyi ne mukuzuukira okukwe yennyini. Jjukira ne baganda baffe abasinga basuubira okuzuukira bakkize bajeejo yakaayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafuna wagirira ekisa mu kufa. Naffe nga tukwegedde tusaasire, tusaanye okugabana ku bulamu obutaggwa okutenda okugulumiza. Omu ne Maliya omubeerevu omutuukirivu nnyina Katonda, Yozefu omutuukirivu bba, batuma abatuukirivu abajulizi baffe ab'ekitiibwa n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bonna nga tuyita mwana wo Yesu Kristu. Be Katonda paati omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu Kristo ono muyite okufuna n'ofunamu naye era muyo mwofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe.
1: Amina.
0: Nomukama waffe yatukuutirira ebyokutulokola n'okutulagira e Katonda mwena atulagira tuguma ne tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu, obwakabaka bw'obujje, byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuweere emmere yaffe ya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa
1: naye tulokole mu bubi.
0: Ayi Mukama, tukwegere tulokole mu bubi bwonna, tuyambe tube mu ddembe, tugirire ekisa, tuwone ekibi ennaku zonna. Tebeke abatali kutabuka na kamu, nga tulinda okwesima kw'otusuubiza n'amatuko ga mulokozi waffe Yesu Kristo.
1: Gwe kabaka,
0: gw'obuyinza, gw'ekitiibwa,
1: emirembe n'emirembe.
0: Ayi Mukama Yesu Kristo, bwe gamba tuwebwa nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange, totunuulya ebibi byaffe naye maaso gazze kukkiriza kwa ekereziyawo. Kkiriza okumuwa emirembe n'okusa ekimunga ggwe bw'oyagala, gw'awangala n'olamula emirembe n'emirembe.
1: Amiina.
0: Emberi y'Omukama libeere nammwe ennaku zonna.
1: Nawe libeere naawe. Akaliga ka Katonda akaggyawo ebibi by'ensi otusaasire. Akaliga ka Katonda akaggyawo ebibi by'ensi otusaasire. Akaliga ka Katonda akaggyawo ebibi by'ensi otuwe emirembe.
0: Wuno Kristo kaliga ka Katonda wuno aggyawo ebibi by'ensi. Mwesimi mwabaitiddwa ku mbaga eno ya Kaliga.
1: Ayi Mukama, sirwanidde gw'oyingira omwange, wabula yogera bwogezi kigambo, omwoyo gwange gunaawona.
0: Mbiri gwa Kristo gutukuume, gutusse mu bulamu obutaggwaawo.
1: Amiina.

0: Sale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiesia Enkuluze ya magezi.
2: Enkuluze ya magezi Nsulo ya mziki Nebye mizanyo program Kuzemba guba mutima Mwibu appointment. Kati injini ya tugende maso.
3: Ah, basebo neba nyabo tubagaliza okuliza okulungi era tutagala mmanye nti buli saawa munaana nga amawulire gawedde buli lwakusatu Radio Sapiencia tuba tutandika okubabuulira ku bikwatagana n'okuzimba ennyumba era tujja tubabuulira ku mitayimbwa kuzimba amatafaali kuba plasta kuteeka mu mazzi kuteka masanyalazi kujja kolo yambuza ko kubya masanyalazi ndo basimanyo batwali tubyogedde ko neetu jja kukireta nacho ngeri byoteka mu nyumba masanyalazi ugateka mu di gakoma di tujja kuyibaletera nabyo mbenga mu bya nekati mu mulundi guno abantu abasinga be mulugunya kulanji
2: yes, mu
3: nyumba abamu bagamba nasiga lanji jibangami ntufu na ye ebambuka nasiga langi ekola bweti nasiga langi yasiuka nasiga langi nakola bino kakati langi nja kuogera kulwaki ebambuka okusiuka ekyo nyinza obutakigenda munnya kubanga ebika bya langi abakola bangi nzenga kampuni nina langi kampuni jenkozesa era nga jingenda nayo maaso ate ku buli kyenkola ngenda kukola paste nina wenzija ngenda kukola chichi nina wenjija ngenda kukola anda koti nina wemanyanti eno yeno kakati namala doku zula ntibuli kampuni erina chekola chi
2: chekola obulungi
3: chekola echankolero obulungi
2: oha
3: kakati emitendere ejo ngenda nchusa chiringanga ugena ntizo nambao ne goyagala chikachi chinze njagala kali tunsi njagala na mugu na maguru njagala ngundi nkalati njagala chi kugamba zonanga mbao
2: yes
3: naye kati ekinacho tugenda kuchogerako ekisokera ddala bwetuba lokuzimba amayumba gaffe wonna wobuzimbye nga wetaaga wolanji linde kisenge kikali ekisenge ekyo bwe kiba kibisi mwesi kyoli ava mu kisenge okutuuyanirira kusindika langi nevaamu nebambuka
2: okay.
3: Ekyo nakyo kibambula langi ekyokubiri langi okugisiiga n'ogiddingana ng'esoose tennakala ekyo nakyo kigibambula kigijjako langi okugisiiga nga tosoosezzaako esookako kukyokola kuba sijja kugamba kisenge bw'oba osiiga kyuma waliwo ekigisookako bw'oba osiiga kisenge waliwo esookako era evaako langi nga ekisenge ekyo kyakala dda kuwali nsoosa ekivaamu amazzi wakati kuba plasta nga kyakala dda ne BPM nga si nnungi BPM eyo nayo eremesa langi n'etandika okubambuka ku kisenge kakati ebibambula langi bingi ne twagala tugende n'ebyo n'emitendera gye tulina okugoberera nti bw'omala okuzimba ekisenge kikube plasta tuli ku kisenge langi egenda ku musenyu etali ya byuma naye tujja gituukako bw'omala okikuba plasta ekisenge kyaffe kirinde kikale amazzi gakiggweremu ddala kakati abamu bagamba nti langi yange ngisiize bataddeko emikono gyonna ngula ebidomola bya langi naye langi tenyirira ku kisenge nze ndaba tenyirira nga bwe najja mu maka g'omuntu nensanga langi nga wotunire webagisiiga toyagala kujjawo liiso ekisenge ekyo bwe kimala okukala, okusookera ddala tukozesa langi ebika eby'enjawulo. Tukozesa undercoat ku byuma oba ku kisenge. Tukozesa silik, eyo ekola munda. Tukozesa weather guard, ekola wabweru. Tukozesa oil paint, kusinzira wa womuteeka naye nga kusooka ko undercoat. Buli langi genjogerako eyina ebika ebiwere ebisatu, buli kimu n'obugumu bwakyo ku kisenge. Buli kimu n'obugumu bwakyo ku kisenge. Tukozesa mat egenda ku ceiling. Tukozesa roof paint, bifaanagana ne floor paint. Kati ebintu bibiri nabyo bibuzaabuza. Abamu ne bagamba bugambi mpalangi myufu ey'amafuta, naye ng'eyo eriyo roof paint era nayo mu buzito bwayo eri mu bika bibiri, ani tuwe ne floor paint era nayo mu buzito bwayo eri mu bika bibiri. Tukozesa paste wabweru obuyinza okugamba texture. Kakati ebimunze wensalawo nti kampuni gundi gye nasalawo gye nkozesa. Ku lupapula lwo nga bakkootingira bayinza okuteekako ekigambo glaze.

bulangi myufu. Tuja kusangayo primer ali mu kala ya gray, ali kusangayo primer ali mu kala ya maroon. Nga kumpi agoberera ddala roof paint. Nengo yate primer. Asoka kwa busosi kumabati. Kakati yao. Twagala buli kimu tugende nga tukikubuulira. Kubanga buli kintu kirimu buli langi erimu emitendere ebiri. Bosa waliyo langi abakozi baffe kampuni ezimu ebeera mu budomola. Era osanga mu maduuka gaffe mu zaadiweya zaffe ezimu ng'obudomola obulaba obweru ne bagamba nti langi yiyi akadomola kakasanvu oba ka 15. Ate ne bagamba langi yiyo enjeru omukebe gwa 200 oba 200 nga mukebe. Ekipimo ky'omukebe kya liters 4 akadomola ka liters 5. Nenga byonna bisiiga white. Kakati ebintu ebyo twagala tutandika byawuliramu bannaffe abatuma abantu naddala bye twabagambako nti omuntu oba omuwa omulimu manya ogwani yakola wa akola ki emitwalo gino 10 gimukanula amaaso nalabanga atadde dola mu nsawo oba emitwalo 10 agenda kugula kye tuteeseza naye ajja kozesa ekyo kyennyini muwenereba we. Abamu ffe batutya nti obulimu obutono bwe mpita nga kujuuko eyo kampuni. Aha, omuzimbi yenna atandikira ku nyumba esooka ku site. Entono ddala ebeera toilet. Era sinza kugamba nti toilet gireetera omuntu omulala. Kubanga mu kampuni tuyinamu emitendera, tuyinamu departments ezikola ebintu ebyenjawulo. Nti gundi ayagala okusiiga ku nyumba yayi n'omukola awaka nayagala musiigira mu ddiiro. Mu ddiiro foreman n'abaana babiri mugende musiige eddiiro ly'omukulu oyo mu lunaku lumu mubenga mumaliriza. Kubanga olwedde tekyetaaga nnaku bbiri erangi yagendako dda. Mugenda kwongera kweyo. So seri jengambye. Nti bw'osiiga kokoolu. N'oyongera kokoolu. Ekyo nakyo si kirungi. Kakati nsaba owulirize. Abamu nti langi ziva ku bintu byaffe. Nsonga ya kupapa obugubugu si muliro. Nsonga ya kuwa atamanyi. Ekisenge kyaffe. Bwe tumala okukikuba ka plasta. Plasta tu enaku zino tetukya siga ko lime. Ne gudumala. Ebisenge bya fenaku zino tubikuba gudumala nga nkalu ya mazzi enyiga bunyizi musenyu. Twakizuula nti lime ayingira mu butuli tuli obwo. Ate nga lime enkola yaayo namba esinga obunene. Temanyi nti layimu oyo ng'ogenda okumusiiga ne gudumala ku kisenge kino ky'omaze okuba plasta. Tabulamu ka seminti. Afune ka sitaaki kali ak'enkwaso enywera ku kisenge naye ate nga ka seminti olozaamu kaloze kubanga w'onooteekamu omungi ku kisenge ogenda kukolako nniiru. Ate langi egenda okuleetebwa okusiiga ku kisenge tegenda ku nniiru si floor paint. Kitegeeza nti kano tukateekamu kunywesa kasitaaki ka layimu asobole okuba n'amaanyi mu butuli tuli buli nga tajja kubuukamu nenga omuyisako sandpaper avaako ate seminti tojja muyisako sandpaper abuukeko. Ebintu ebyo biri bibiri byawufu. Kakati ne tusazaamu layimu naddala yavanga e Kenya nti akola akavuvuvu ku kisenge no sandinga noteekako langi akavuvuvu kaline kabanga langi eno.

0: Okay, neanze zanyo, neanze igi. Engineer, katindo yes, zandete bibuzo.
1: Lete bibuzo, kuba painti mpamvu, tujaji marayo kugundi ya feneda kwa wene bangi kiliza.
0: Okay. Hmm. Mwebali dedela engineer, paint fetujijia kukatali. Nkola ntya okumanya entuufu ddala nga kyoyogeddeko kati ono
2: mukulu jinjoba lekuweereza ono pasala mwe nga inginiya kiuko nkola musizzaako nze nno ngenda kubuuza ku langi zino esiigibwa ku bisenge nzijjukira edda baakubangako pulasita ne bassaako langi ogwo omulembe ne gugenda ne baleeta ogwa layimu nga bamala okubako pulasita ne bassaako layimu ne basooka basigako langi kakati obudde buno buliko andakooti kakati nkyenjagala okubuuza kiki ekyakyukamu tuli edda twakubanga pulasita ne tusiiga langi ne binyuma era ne bibeerako kati nekuddako omulembe gwa layimu kati layimu ne baamujyawo ne batekawo andakooti njawulo ki eriwo ng'ate ebinaku zino bibambuka nnyo okusinga eby'edda nze ndowooza abakola langi baakyupula tebakyakola ziri gye baakolanga edda oba kampuni ndowooza zakyusaamu gwe mukulu gy'okola bootya luli twasiiga kwa kuba pulasita ne tusiigako langi nekibeera
0: agenda kutuddamu 0755408373 okay, neziro musanvu munana nya, nya muenda nya satu ziro. Bitu itao, ebibuzo bya fe, ebienjagala, injini ya sovolo kutudamu. Yo, atusomese. Okay, ya WhatsApp eziro musanvu tano, tano nya ziro munana, satu musanvu, satu. Tusoke tudemu echo, injini ya ngabo, ebira labo, ebijando oza.
1: Ya sosia ganti paint.
0: Tujitegele
1: ya kuchi.
0: Kubanga agambi, tuwa inanga paint.
1: Anti nagambye
0: nnyo tujitegerera ko
1: ki nagambye buli kika kya paint kirimu emitendere ebiri nagambye osobola okugula paint nga njeru ng'eri mu kadomola nga kali wansi w'omutwalo okukkirira wansi osobola okugula paint nga nayo njeru eri mu mukebe 4 liters naye ng'esusa emitwalo ebiri kakati eyo naye ate ereri mu bika bibiri ng'ogyeko kiri eky'ebbeeyi entono era ojja kusanga esusa mu mitwalo ebiri omukebe nga bagamba nti eno plaster primer eno budget naye nga yonna njeru ekola ki egenda ku kisenge kakati awo kisinzira nti omumanyi agenda okukolera omulimu yagenda kukwawulirawo okusinza ku mulimu gwe n'okwagala kwe kwalina mu mulimu ogwo omwami agambye nti baateekangako layimu ku kisenge ate kati bakuba pulasita sebo ebintu ebyo byonna nga woobireese bifaanagana layimu baamalanga kuba pulasita ne bateekako layimu ku kisenge kye bamaze okuba pulasita era ekisenge ky'ogenda okusiigako langi yonna omala kikuba pulasita ekitegeeza nti omaze kuba pulasita langi eba egendagenda ku matafaali meereere kakati kyenvudde nga nno ebyo bifaanagana wabula nagambye nti tukuba pulasita tetukyateekako layimu tunyigako obunyizi guddumala ng'omusenyi gukyalimu amazzi ekisenge nekibeera smooth nekisobola okugendako paint nga tumaze okufiiringa kyekyo sebo
0: 0755408373 ne 0758449302 nginiya mwebale nnyo kutuyigiriza programu yaffe eyo etuyamba nnyo nze njagala kutunyonyola ku seminti gwatunyonyolako luli seminti kati wa bika bingi naye yandibadde seminti ki ayamba okusiba obulungi bricks kyenda bawo wano bricks kubanga tulina bricks ne blocks kakati oba bricks yamanyi sebo webale kutuweereza ebintu by'okuzimba kuli. Okay, ebyokuzimba basinga baleeta bichupuli. Okay, kala basinga baleeta bichupuli anti injinia yeye agambye awaina babeerako oba basibirako olukobo okufuna ekirungi.
3: Hello.
0: Yes, bo.
3: Yinginiya, tweyanziza nnyo okutusomesa. Ono ye mugagga Saulembo e Nabweru, chairman addako kasomo ka Silvanza 1. Kati ekibuzo kye mbuuza yinginiya, kuba seminti yansobera. Kuba waliwo seminti, buli seminti yenna binomuzimbisa mu lutobazi. Sigato mugagga Saulembo, chairman addako kasomo ka Silvanza 1.
0: Okay, webali nyumu kulu. 0-5-5-5-0-8-3-3 oli. Agambye bichupuli yekeri. Kali.
1: Mm.
0: Tudemu, abala la mulala natu sana.
1: Tusobola kuba kati ababuuziza ndowooza omwami abuuzisa seminti ebika bingi omutuufu yaluwalwa kuba tubadde nnyo ku kisenge nga tuli ku langi naye omuddamu amangu ennyo tulinayo seminti OPC ne tuyo ne seminti semu 2 ne semu 4 kakati seminti semu 2 ne semu 4 ono setting ya semu 2 akala mangu okusinzira wokola ngokuba plaster ngosiba tiles ngokola kye bintu ngebyo naye after 7 days strength severemu kasto twalo okupima after 7 days strength ya cement oyo ekintu kyokoze kyonna oba concrete oba ki kwafe concrete tukola cubes ne tugena ntumu ne mulabu ne bamupima concrete je tuyiye severa gondi eyo eba yenkanankana amaanyi gaba genkanankana ne semu 2 ne semu 4 naye nga wakamukola omu semu 2 asetinga mangu OPC amaanyi mangi kakati ate oyo tumukozesa mu bifo awagenda okubeera nga wansi wanyuukirira so si mu kisenge ky'amazzi kwojja kusanga tulina ne white cement ate eyo capacity eri waggulu nnyo eri 50 ate eno eri 32 kakati kitegeeza nti OPC awanyuukirira abeerayo nga akuuma obugumu bwayo okunyuukirira okwo kumwongera bugumu ate bw'omuleeta ku kisenge waggulu omukubisa plasita oba okukizimba ate ebbugumu limuleetera okwatika amangu kubanga ye w'amaanyi ebbugumu limuleetera okwatika amangu kubanga yaayagala mu kunyuukirira okwo oba mu nkokoto ekale bayiwe endala kuba enkokoto era muba mugenda kuzimbako matafaayi tagenda kubeera mu musana kakati ekyo ndibaleeta olulala kya seminti bona kibasuubiza era mujja kubeerako tubatottolola ebika bya seminti biri musanvu
0: yes.
1: Naye pulogulaamu eggweo nga tubabuulira seminti Taulembo yagambye ow'e Nabweru yagambye seminti yenna azimba mu lutobazi niwe olabikadde oyisawo kwesimbawo gw'odda kwerusi gwe chairman addako bakutegedde
0: bamutegedde kubanga kati batutute mu seminti ate nga tubadde ku paint
1: tuli ku paint
0: kubanga waliwo nono naye ku lwaki injiniya tatubuusa ku bika bya paint byakozesa batatubba
1: anti twagala kampuni ezo zijje wano zireeteyo okuzoogerako kampuni za langi kubanga ffe tuli bakugu mu construction bajje bagambe nti ffe tukola paint mulungi nange nzije ngambe nti kampuni eyo yereese ekirango kyayo wano nti aha tujja kujoogerako kubanga langi yaayo ngimanyi ne kakizibu gamba nti nno kampuni ya juuka ekola langi yesinga okukola nedda nze nzimba buzimbi mayumba nakozesa bizimbi
3: webale tuweereza mwami Jjunju
0: kale sefu
3: ene yinginiya onamuyita Jjumba bukira ono mawino kaka kye mbalaje okubuuza yinginiya atusomeseza ku bya langi naye kati entabula ya langi mayero okumubuuza kuba tuyinza okuba tuyina langi etabuza amazzi n'amafuta tuyinawo netabuza ekindu etayo mafuta oba mazzi Jjumba bukira mawino webale tuweereza
1: kakati langi tubadde tukyali ku kufiringa n'okujanjula ate nga byonna byetwogedde nga tugenda okutandika pulogulaamu ya langi bibadde byetaagisa enteekateeka y'ekisenge obudde ne butambula naye ne ngamba nti obudde olwokuba tebugenda kutumala eyo na tugenda kutuukayo nti eno langi etabuzibwa mazzi eno eyozebwa ogyozaako ng'ate ya mazzi eno langi etabuzibwa mafuta ate eriyo langi netatabuzibwa mafuta gano gaffe ga palafini nga yeetabuzibwa sina onooteeka mu palafini egenda kutuka kutuka kati gwe ky'olina okukola kubeera kokubulirwa kusatu tugenda kudda ku lwokusatu tumaleyo emboozi yonna eya langi kubanga abantu bangi babonyebonye ne langi ze balina mu mayumba gaabwe
0: okay.
1: Obudde waffe bulabika ntibukoze eki buweddeko naye nga nabbawa namba yange yesimu kubanga obudde bwa leediyo buba butono naye nga langi tujja gireeta n'olwokusatu olujjao naba tetubaleetedde seminti tujja baleetera era langi tugimaleyo naye nga tujja gimalayo namba yange yesimu eri 0772 bina mwasatu bisatu atanu mutanu 0772 bina mwasatu bisatu atanu mutanu ofisi zaffe ziri wali Kawempe ku Lukadde Road okyamira ku Pride Microfinance Bank n'okkirira n'otuka ku ssomero bayita Golden Kindergarten awo ssomero lyaffe tuva ku nasale mpaka ku P7 era ne ofisi zaffe wozisanga ennamba ya Engineer Frank atera okubeera ano Kiweewa eri 0776 nayo 43354 zayi injini ya Juko kulwa programu eno okuzimba guba mutima awangala omuteregga.
4: Mu kiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu, Centenary Bank empereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli ku mpyawo okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa essimu yo ey'omu ngalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa Card. Obudde bwonna mu kifo kyonna nga bonyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere weewola amasimu agakukubirwa messages kusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka kakati kola okuwaaba ku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu message ku noti 8 0 2 5 5 Centenary Bank banka yaffe Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda sente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.
5: Twesuze sawa endala time check esawa siwesi mwenda esimi sana time check kutusi wako
4: bena msiga simbi wo ne MTN momo sigo kutandikira dala kusiri nchisiru kumi ufuna magoba gabri dunaku atengo sabulo kujaya kasenti kachisada chona wo ya gali de awatali kuandika wano na wali niga stemu mkaga tanu star mkaga hash oro ndeko investor oboku zese MTN momo app.
6: Nkulaba oli wano otudolo nga tekisoboka. Kisoboka, nawe okisobola. Ate n'onga akisobola.
7: Ensonga eri emu,
8: kuzuukusa bwongo.
9: Obulamu kimu, kuzuukusa bwongo kyokka.
10: Obudde bwe buno, owuliriza omukugu mu bizinensi. Ante, buno bwe budde bw'omukozi wa kuno.
11: Omukozi wa kuno akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde, essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'e Lugazi.
12: Mbaaniriza nnyo mu kanyumiro kano ak'okwekulaakulanya. N'enkozesa y'essente n'ebintu bye tufuna oluusi tugikozesa bubi okukakana ng'ate tusudde busuuzi. Abazungu bwe mulaba bazimba enguudo lwaki baazizimba nga ziriko we bavugira obugaali? Abazungu abasinga gye basula bavuga gaali okujja. Osanga memba wa paalamenti mulamba nga laputoopu agitadde ku mugongo eri mu kasawo ng'avugawo gaali olw'ensonga asobole okukekkereza kubanga agenda kutuuka mu budde ate ne kyali yali wadde afulumya akisigaza n'akikolamu ebintu ebirala. Naye kakati gwe osula wano Makindi, osula Salaama, osula Najjanankumbi, osula Kibuye, osula Katwe, okolera Kampala na Kasero, owino mu Kikuubo, mu Kiyembe, oyina mmotoka ssatu eziva awaka, oyina eyiyo, oyina ey'omukyala, eyina etwala abaana ku ssomero. Ogenda okwekanga gw'obala amafuta gonna mw'ogossa mu mmotoka eyo ng'amafuta ago bw'ogabala omwaka ate gatandikirawo omulala bizinensi. Kyokka ng'ogamba ŋŋaanyi okulaakulana, simanyi oba ki kye ndiko, nsuubula ne sente siziraba. Kituufu, sente toziraba tuziraba lwaki amakuba agazitwala manji okusinga amakuba agaziyingiza. Kivaga ti bw'oba olina gy'ova gy'osula osobola naye okubanga bw'ogenda. Kankuwa ekyokulabirako, waliwo aba boda boda baganda baffe naga nti nze sijja kusula katwe, kusula mu buyumba bugenda ku kansule nnakawuka oba kansule nnamulanda, kansule entebe ng'amafuta gaavuga abasaabaze bajja nabo be bagagula, nga n'agamuzaayo basaabaze be bagagula, oyo ajja bulungi mu lugendo olwo. Naye kakati ggwe gy'ova yonna amafuta g'ogateekamu.
11: Ako kitaba kya Katumba. Omukozi wako no. Omukozi wako na abadaku tuusibu wako. St. Cyprian High School chaba kade. Somero dunji elio mwana wo. Omulezi no omuwala. Tumanga lili kumusingi gwe kerezia katulika. Baso misama somogo na aga arts and sciences. Tutu mbule vitone vya abana. Ngatu itamu music, dance and drama. Kosane vye mizanyo. Aba some sabafira tendeke. Ngateba kuguka mungwata ya abana. St. Cyprian High School chaba kade. Tusome sabana ku olevo. Ngatu gubereda nyuka rich. Kosanaba elevo. Esumero lya filisangibwa mukono. Musaza lye kerezia. Elie rugaze. Tukubile kukusimu ya fe. Noti musanvu noti nya. Musanvu nya satu. Emu bili munana. Oba noti musanvu musanvu mukaga. Muenda nya satu. Emu bili munana. Tulina ne UNEBU center number.
7: Solo, in solo,

Yes, wabari nyogwe na jikumide kochi ndamu nyakutonye zenya Radio Sapiensi akaungezi akona kuruwa lero. Ziri abiri mutanu ezaka ita kukumine piri ezaka ungezi. Ngoi mchimanyitu wako mieo mubute wafo wavulijo tukina kuwe ranga tambla fena paka wali kusawa. Egenda kuwele wenjo kuwe ranga nkwele kereza. Atolu programu mlongo tia ja kuwe rangeja. Ebirenge kuongerayo mukawungezi katimba kabya mizanyo extra oline pade serumago mubebezi tugenda kuberanga tubebera ne 22 bet gulao account osobola kuberanga osiba ne 22 bet atera oberengu wangula akasimbi changu nyo kuberanga gulao account gena musimu yo wogenda ku internet uja kuberanga oteka 22bet.uk website ya fe eja kuberanga jao kusimu yo gendo wali ekigambo register chinyi game juzambi wa kusavu kuli amanyago nini namba yo namba yeye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega taku 22 bet ensonga zona zveringa zitambula tanaweza abiri mwetanto please wa kubera ngo siba chukana wa siba bera ngo siba nobu vunanyizibwa. By the way, 22 bet. Echenja uruchie inanti. Bulikio ya galo kusiba kuja kubera ngo chisanga ku 22 bet. Banubanja galo kusiba kubatebi. Waluri kapu wabasajia batu wade kusenda abatebi. Ye, ngojieko harikenyo tu badalo na kuruwa juu. Cristiano Ronaldo na batu wano nimba gamba. Mbuli ya kalenza kandi mwanda kangamba agenda kuteba. Irana na ateba. Then naba sambia bamunga bario mesbona baba deba jaba kubira dalama golo. Nolwechu kwe ya wali zambateri ngo siba ne 22 bet. Uba akasente ukari iradala. Asiba makona na akasente mwekari. Aba siba kadi. Teziti maye red kadi na yellow kadi mweziri. Then nawe asiba kubasawo abajanja baba sambi chisawe. Kwa ngo solo kubira ngo basiba kopyo na solo kubira ngo bisanga ku 22 bet. Atera nobera ngu wangu laka sende. Apamwe chisingo batawanya kwe kubera nga temuawula wakati wa confirmation code ine promo code. Promo code yeyoteka esemba yo wansi. Woteka akatimba. Then confirmation code egenda unguvude kunamba yeyesimu ojiteka. Woteka mwe namba yeyesimu. Okaka santi namba yeyesimu tojikoze munsobi. Bakusindikira confirmation code kusimu yo. Era webateze. Wegenda wali send message unyigeo ija kubera angeja kusimu yo ujiteke wagenda confirmation code then promo code oteka akatimba ngonyumirwa ebinonogo ebiri ku 22 bet kasitobera ngo sibana buvunanyizwa ngoweza biri mweta no kudaguru ulichimu chijia kubera nga chikutambulira nga bwechino kubera nga chitambula World Cup echa agenda maso lunako lwalero tuingide okugalawe bibinja era lero emipira jigenda kubera ebiri ebiri okwe wala syndicate kusawa nyeze ekiro egisokawo giri ebiri bozinia dazikovina eja kubera ngizanye gwange lya kata ate Canada baje kubera ngabatungane gwange lya Switzerland kechibinja kiberenga kigalawo kusawa zigenda kubera musambo gwe ekiro timye gwange lya Morocco ya kubera ngizanye gwange lya Haiti ate Scotland bagalewo ngabazanya timye gwange lya Brazil kati ku ngabucha sawa kumi Mexico ya kubera ngetunkane gwange lya Czech Republic ate South Africa mugemo yokufana okuona baberenga batunkane gwange lya South Korea nolwekyo ebibinja bisatu bigenda kubera nga bigalibwawo nolwekyo kitegeza nti kati empaka zituuse we zinyumira ekisooka empira egigalawo ebibinja buli omu aba alina kulwana kulaba ngaava mu kibinja then tusemberedde okubera nga tugenda wali mu knockout eddiba livuge gwe bakubanga ennyonyi etukuta ngadde ewaka mu mbeera eyo n'ebyo byonna nga bituuseewo waliwo omuwagizi ayingidde World Cup n'akyankalanya World Cup yonna ye munansi w'eggwanga erya DR Congo abajjukira mumujjukira nnyo mu World Cup mumujjukira nnyo mu mpaka za AFCON ezisembyeyo oba ezibadde zaakaggwa mwagiso yu kubaita Michael Nkuka. Kati Michael Nkuka oyu World Cup abadete naba jingira uba kuberanga jesu ga kubanga engeri ya Kongo jiwabadeo Ebola baso kabate kamu kalantini baberenga bachika kasanti oyingire kwanga nga toina Ebola
kati ekyo kimulwisiza era kyo bola banga yatandise kulabikira mupira gwo nakolwa jjo timu yegwangira DR Congo bwabadde nga bakubwa egwangira Colombia egolo yabaddemu kubwerere kati mukire ekikesi zo nakolwa ero walabise ne yegata kubasita banne abawagizo banyina abawagizi kati batandika kufuka baserebu era abawagizi abasinga sebo mupira b'ebintu ebyonge ebyokusaagirira naye bafunira muddala diru kuba brand gy'abazimbi okubeera nga abeera wanjawulo mubawagizi bonna ababeera mu kisaawe okubeera nga kamera esobola okunoonya ye aba ayina okubaako ekyenjawulo ky'akoze okubeera ng'alabika kati bukyanga World Cup etandika wabaddewo bana abawagizi aba bulijjo waliwo omuwagizi abadde trending ennyo mu World Cup eno nga bamuyita Hector Chavez okuva mu ggwanga erya Mexico oyo abadde atrendinga nnyo era nga y'omu kubabbye show mu mbeera eyo ate ono aludde ng'alaba World Cup ez'enjawulo musajja mukulu kakati waliwo n'omuwagizi omulala ava Bungereza oyo naye musajja mukulukulu naye abadde y'omu ku abo abasinga okubeera nga batrendinga ate era World Cup agirabye okumala akabanga kati waliwo n'omuwagizi gwe bayita Daniel Odat okuva mu ggwanga erya Budaaki oyo ye alabikira nnyo mu kamera olw'ensonga nti ayambala esuuti ng'erimu kkala eza omujozi gwa ttiimu y'eggwanga erya Budaaki nayambala obugalubindi nga nabo bufaanagana n'essuuti neyeteekako n'obudingodingo mu feesi oyo naye abadde y'omu ku abo ababadde batrendinga kati bibadde biri awo munansi w'eggwanga erya DR Congo oyo abasinga gwe mwakubako ennyempaka nga mugamba mbu teyali muntu kyali kiwumbe wanyi empaka nyingi zetwatawuluza waliwo mukwano gwange mwagizi wa ttiimu ya Arsenal bamuyita twomukazi akolya rembo yatuuka okunnoonya n'aŋŋamba naye wamwoyo yabadde muntu oba kiwumbe sebo oyo yali muntu eyali mwafukuoni era bwe yattayo mu ggwanga erya DR Congo bamusiima olw'okutunda eggwanga olw'enkola eyo gyeyeekolamu nga yambadde akasuuti ke ne kalazi ez'enjawulo essaati ya kyenvu nayimirira mu kisaawe okumala eddakiika kyenda ng'awanise omukono alinga ekiwumbi kati abasinga bali balowooza nti si muntu muntu kyoyo ateenyeenya ye buli kadde aba awanise omukono era ndowooza kagundi ako kaakola yaliko omu ku abo abaalwanirira eggwanga erya DR Congo okubeera nga bafuna obwetwaze ayitibwa Lumumba ye yayimiriranga bantu n'akola kasayini ako bweyi kati ak'okuyimirira n'awanika omukono bw'atyo kati oyo mwe yakyoza n'agamba kijja kutambula mwafukoni ne kikola n'afuuka w'amaanyi nnyo n'addayo ne bamusiima n'omusiima ne bamuwa emmotoka n'akasente kati ne World Cup agyesozze era bonna bonna abawagiza babadde babbye shu bonna bonna abawambi kaakati nkuka munnansi w'eggwanga erya DR Congo nga bwe yakikuba mwafukon ayingidde World Cup era yalumwa nnyo obutabeera mu geemu eyaggulawo naye kaakati akyalinayo chance kubanga Congo balina okubeera nga bazanya eggwanga erya Uzbekistan mu geemu eggalawo ate era waliwo ne chance singa bawangula omupiira ogwo basobola okubeera nga beeyongerayo ku mutendera oguddako n'olwekyo asabirira bawangula omupiira wadde gwatandikiddeko babakubyemu zero naye ayina okukkiriza nti eggwanga lye kayingidde lijja kubeera nga lyeyongerayo ku mutendera oguddako asobole okubeera nga ayongera okwolesa n'okutunda eggwanga.

baddamu akukoni nga abazungu bamulindiridde. Balaba omusajja alaba omupiira eddakiika 9 ng'alinga ekiwumbe teyeenyeenya. Kati atandikidde muwogo ogwa Congo, DR Congo bwe batte ekubwa ttiimu yeggwanga erya Colombia egoli batte mu kubwerere. Kakati katumulinde mukuddako Congo ngezanya okuggalawo ekibinja tulabe engeri gy'agenda okikubamu. Omanyi eni waffe ejjo nabadde wano ng'abagamba nti waliwo omwagizi munansi w'eggwanga erya Ghana yagambye kekibe kibungereza tegenda pakubasibwa yakituukiriza. Mbu ye musawo wa kinansi yagambye agenda kuwata muharekeni tajja bateeba ate keni watateeba bungereza tesobola kubagana. Yakituukiriza gwawedde 0-0. Kati naye ewaffe waalingayo omuwagizi lwakuba ennaku zino araka yava mu bulamu bw'ensi nja kukinoonyerezaako. Edda ye ayina akafo ke yatuulangako ng'atuula ku kaswa naye nga waatudde ayinawo obuntu bwe bwateekako bw'atuulira nga kasita atuula ku kisaawe nga ttiimu y'ekyalo ezannya ku kyalo kye kwava n'emuba mufa temusobola kubeera nga muteeba goolo nga yeye brandinga era waliyo omupiira olumu ekyalo kye kyali kizannya abasajja ne bakuba empiira nga teginywa ne bagamba naye netta muzeeyo ono ketumusitulewo bagera omusitulawo nga ayina obuntu wabuzinze mu nkata era olwamusitulawo ne bamukanyuga muzeeyi musajja wattu goolo ne zitandika okunywa. Kakati wa Ghana yakikoze n'agamba England tegenda kukuba Ghana. Kati noono owe Congo ye trend ye yeyu ye tayina nnyo bibye byamaanyi naye ye braninga nti abeeranga statue obanga ekiwumbe teyeenyeenya yeye mpagira yeyomupiira eddakiika 9. So katulinde osobola okubeera ng'omugobererako mpulampula n'obeera nga ate weweyongera okunyumirwa World Cup nga bwetambula buli kimu nekibeera nga kikutambulira ku saidi eyo. Kale kakati onakola jjo ekiro nataddeyo akatambula nabagambye ennaku zino mubeere beegendereza nnyo naddala abatambula nange kasitoolyanga lisiiti ngitaddeko nnyo essira gwe gy'oba otambula nayo ogenda naye wali ku 22 beti obeere ng'olya kajja. Kati nataddeyo akatambula kabaddeko ttiimu y'eggwanga erya Colombia okubeera nga bawangula omupiira bagwanguddemu bwereere. Then emipiira emirala wakabaddeko emipiira esatu emipiira emirala gisannye leero emisana. Waliwo kolekitisiko efuuse ey'ejjenjeero eyo yo nga buli kadde kizibu emipiira okubeera nga tegiggwa bwe gityo. Kati kolekitisiko efuuse ey'ejjenjeero waliwo omupiira gwe natadde katambula akaaka ekiro ogwa Namungo FC wali mu ggwanga erya Tanzania okubeera nga ewangula 3-2 era guwedde 3-2 gwakyuse 2-1 ewaka ne bongeramu emu n'okwawe nayongeramu emu nga bwe twagala kolekitisiko eyo n'ebeera nga yakutte. Kati ne kolekitisiko ya 3-3 efuuse ya jjenjeero era kasita olaba nga nkuwadde kolekitisiko ya 3-3 nabagambye mpozikwo nga transforma bagiggyemu fuse naye transforma yange ng'ekyakola tugenda mukuba ssente mu kolekitisiko gyatuwulira. Ebadde ttiimu ya Parks ebadde ezannya mupiira gwa friendly eyo abasajja bagambye guyina kugwa 3-3 era gwedde 3-3 by the way zabadde kolekitisiko 2 nene nondakeemu waliwo neri eya Hamstad wali nabo wadde bazannya friendly naguba agula esinga gwamu 3-3 sinza ku transforma y'omubebezi era ne gugwa 3-3 kati ne guno ogwa Parks nagwo era gwedde 3-3 kakati eyo gye bayita kolekitisiko ey'ejjenjeero kasita ndabanga transforma yange ekanyuza egamba awo 3-3 oba 3-2 ng'omanya awo tugenda kulya ssente. Kati buli eyafunye akatambula kukabadde kakola odi 15,000 genda obanje akajja akatambula kukena taddeyo ekiro katuwadde akasente buli eyakafunye genda obeere ng'obanje akajja. Kati ntaddeko akatambula akalala ka mipiira 3 kakola odi 10 ntaddeyo akatambula ka mipiira 3 kakola odi 10 gwagenda wali 22 beti obeere ng'osiba odi 10 eyo bw'oteekamu ebitaano kubanga eri odi 10 n'okusobamuko katono bw'oteekamu ebitaano leeta 58,000 bw'oteekamu 10 obeera mu kakadde kamu n'emitwalo 16 ye odi 10 yakatambula kentaddeyo giri emipiira 3 nabagambye kati ebyokubonaabona n'emipiira emingi twabivuddeko ketukwate mitono naye nga gituwa ssente kubanga wiiki ewedde gitukoledde akatambula kenataddeyo ekiro katuwadde ssente bene yuko ogamba otya aŋŋambye kabadde masavu kati ateggyayo kano akaliyoko masavu meereere lumba obeere ng'ofuna akatambula ako

0: agenda wali 22 betu uvere ngo siba bobo siba siba na buvunanyi siba atana weza abiri mwetanto krizi wakuvere ngo siba ojia kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo ita ojia kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash uvere ngo funa katamblako kajeyo kasibenga wekali giri ya mipire satu buliruna kutugolola kogumu Ledo tugolola gumu, encha gumu, neku Friday gumu. Jemipire jesa tuweja katambule jiri kutoketi. Kajeyo kati, genda wali 22 beti, oberengo siba. Bobo siba siba na buvunanyi siba. Tuberenga tube bira. Agamba atia, sembatero na lezana, angambie, kuruno, mchalubangalu wa mindi, takoze kasha utu katambula. Ena kuzinu mubere gumi, temu mwanyo mwebezi mubazi. Natala kwe jempira jembangu wate. Akatambula akabadde kakola odi 15 abakafunye katuwa descent na gambye teya koze cash out nekano kenta demu bera mugumu mipire jesa jikola odi 10 kubitano obera mukaka obera mitwaro 5-8 ku 10 obera mukakadde ka cent genda ukafune kati genda ali 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza 2 mu 5 krizi bakuberango siba ojja kunyiga sita Bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Wobo ita uja kunyiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Tubebere, wekajieyo kasibenga wekari, genda wali 22 beti obirengo teka mwa kemfisi. Lisiti biri zeja galo utambule na zaka ungezi kariro, osuburo kubirangu ya kusendi. Gwalide akatambula kinata deye chiro, oliluku mimbitan, tocha mukirira, mente ininga steke yotubirenga tambula. Gwekwata niwe rubera lwasa roboteka kasita kaberanga keke mfisi ngwe sibisiza buvunanyi ziba tuberenga tambula ampala kodi yeyo kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wobo itao uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash uberengo funa katambula ako kwata keke mfisi kuboteka Tuka kambeira bubato yina nencha luna kwe mipira tejigwayo. Ate sende tuchi aziri. Angabe tuaziri de wike wede. Neno wiki wetu ajitandise. Kasende tukalira dala. Naba gambie. Chigato wange mkole kisi kompozi konga. Bajie mufuse. Nenga seju. Nga seju. Tuchi alira dala sende. Zino kole kisi ko. Gumanyi kole kisi kezi jange mkuba. Nga uli wosonga wechabikira. Tuchi alira dala sende. Genda kudoke tiyobirengo jaya katambula kenta deko. Genda wali 22 beti oberengo siba sibisa vunanyi siba atana weza abiri mweta ando krizi wakubera ngo siba tuberenga tube bira mpala kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wobo ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash oberengo funa akatambla ako wekwata akatono kori na nagamba akatambla mwe bera nga kunganje nusiyo eze bitanu wobo teka mchido chido Echata nwechi jangu manya, eyo wike wedi. Echata nwechi jangu manya, eyo wike wedi. Ate, tuino obiku watanga bicha yocha kubanga. Era, tumanya dikule tisiko zino jezikienda kuma kucha. Katibwezi banga zija nezitu waka sendi. Kwezi somu kisogo. Kwezi somu kisogo, verengu ya kusendi. Kanakatambula kamipire, satu kakula odi lukumi, nomu sobyo. Genda wali 22 beti oberengo funa katambula kutu berenga tambula mpola kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wobo ita uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash gamba tia lusu watalole nselungu cha angambia mwebe zinze umutima gunkubi nengkola cash out mbadena kola cash out goro nenyo tigwa wabadena katengo nila kastori tested Kira wakula cash out ero sigalo boli deka sendi. Aba gumye ne mubera gumite. Zada Lorenzi angambie. Oyo mwagizibu wadoyo gira kona fetu wae tumanchi uumbe. Neda sibo sichi uumbe. Uyo ni mwalulika hapa barumbi. Saja wateka na Musa. Basoka Musa mkalantini yebola. Baka kasenti aingira. Nga alikiria. Taina yebola. Neka akati. Uluwa mutadde kwe bati atani kidemu kubate ye chile chikesizo na koruwa lero. Era mukasai ni kenga wajali mwafukoni awaniko mukono na vila ngechi umbe awo yo ya fukira serebu ya tanikila mwafukoni abazungu wabadiba muli indi lite ulutu useyo uli mwagiza wadefu lambu yewe tabu na mubika kumanya musajia wa amani kale mbera yeyo lesiti ebiri ezikulembeddemu abadde azibuuza leero ke gatambula ako nga twagali akatambula akakola oli 15 gendo gyeyo akatambula kentadde ku docket gendo gyeyo late bird ezoli city bill gyeyo akatambula ogyeyo ne late bird au wensonzi zezikulembeddemu zonna wekwata akatono koolina ku obaoteekamu genda li 22 bet tubeere nga tubebbera mpola kasi tobeera ng'osiba nabuvunaanyizibwa ng'owesa 25 n'okudda aggulu awo tukikube olina kuyita ku 6217 6 3 woba oyita ojja kunyiga 6217 6 3 woba oyitaawo tubeere nga tubebbera mpola bw'oba osibasiba nabuvunaanyizibwa ate naweza 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba ku 6217 6 3 hey mubeere gumi tegolwaki okola cash out tulinda goole emu ate ng'ejja kati ate ng'otandika okuluba ng'ogamba ye kale singa saakoze cash out kati kana akatambula kentadde ne late bird beera gumite osooka ogume paka kudakiika esembayo tubeere nga tulya ku ssente nkugambye mpoziko nga kigatto wange we tujja kolekisiko nga bazibyewo naye nga wakyalinga we wali waliwo ate genda bawe ey'ekiro eyo yo naye ejja tuwakaja tusooke tulumba akatambula kano kentaddeyo genda obeere ng'ogyayo late bird genda ogyeyo ka ordinary genda wali 22 bet obeere ng'osiba VIP kweri n'ekibimba kwekiri ojja kunyiga 6217 6 3 woba oyitaawo nyiga 6217 6 3 katubeeko mubaka buno nzije ate tulabe ezimu ku nsonga endala ezitambudde omanyi n'akatale kagenda maaso amakilabu gali mu kutunulya abasambi ab'enjawulo oyinza okugendera ennyo kwalolikaapu ogenda ogira oti ng'omusambi oba amututte katujje
1: Black Day wasuzo kya Uganda kolokoko yake amachago gavusa manyuvu ngate no lunakulwo lweyongedde okubeera olwakabi lwampuliziganya nungi gula voice band ya MTN yonna wakati wesawo emu n'ebbiri ez'okumakya weefunire dakika 3 ez'obwereere ezikuba MTN ku MTN nga zimala olunaku lulamba nyiga *140*2 *1# ofune dakika ez'obwereere buli lunaku sumulula ekiboozi kyo kebera ku kabi kwasaganya zihasozo kubira ku muzeeyi sumulula omuliro gukulimu n'eddakiika ez'obwereere okuva mu MTN nga tuli wamu enkolagana yaffe teremesebwa MTN eruŋŋamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission
2: singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera ssente mu bank singa omuntu yenna akusaba ssente mu bapini ey'ekyama oba pini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pin yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano
3: beera bulindaali eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo ng'akkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa emikutu gya webusayiti egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zaakusasulira ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300355 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank eruŋŋamizibwa banki enkulu eya Uganda ssente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa
4: buli mwana agwanidde okutandika obulungi mu bulamu wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi okugema y'engabo ekuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama pooliyo n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumooniya nga tezinnaba kumulumba mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna olina lw'oyosezzaamu teweeraliikirira genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo okyalina obudde okukuuma omwana wo kebera kaddi y'omwana wo leero mugemese mu bujjuvu era mu budde kubanga okugema kutaasa obulamu obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu
5: Focus Construction Company, ye company ye kakasi mokole mirimu jona, ejikwatagana n'okuzimba, okuba plans ama yumba, n'okuziyisa mateka, cancer approvals, architectural and structural plans, okuzimba kona, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasanyalaze, wiring, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukora enzigi, compound designing, ne gardens, ebisale byaffe birungi nnyo, era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu, y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero. Tuli na tete opposite All Competitor Station. Esimu, noti msambu msambu mukaga, mnana tanu mnana, biri zero mukaga. Ati uku WhatsApp, tusange ku noti msambu noti emu, mnana tanu mnana, biri zero mukaga. Oba noti msambu tanu biri, satu emu satu, zero mukage emu. Focus Construction Company, let's build the future.
6: Sentinel Bank, etegeza ba customer ba yu kwe walogu fere. Okubili zibo butagabwebi, bikuata ku bank account yo. Ngapeni ne OTP, edi omuntu ye na, ngoita ku email, ku WhatsApp, oba ku simu. Omuntu ye nanga kusabi bikuata ku account yo. Okugeza pini na OTP, tobi muwa, edo kubilizibwa kumuwa abira, ngokuba kusimu ezo kwerele. Noti munana noti noti, bibiri, bitana atanu mutano, obaku noti munana noti noti, bisatu asatu mutano, bisatu anamunya. Webalu kutede kani Sentinel Banka. Sentinel Banka, member wa Sente Group. Sentinel Banka, erunga misiba banki nkule ya Uganda. Sente za customer, ziku mibwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutuki la dala kumilioni kumye za Uganda. E mkona na obukua kulizo vigo bedirwa.
7: Sapienza,
8: sapienza yo,
7: sapienza,
8: sapiencia. Radio sapienza no wabule wabi.
9: Nange kuno kwensibira.
6: Uchali mukatimba kedye misanyo extra.
0: Alright, wabali nyogwe na chajie kumideko chenda mnya kutonye zenya Radio Sapiens ya kuchatambla na katimba akibie mizanyo extra oline pade serumago mbebez tukia lifena paka walipisawe mwe ya kaungezi wengendo kubira nga mkwere kereza toro program omulongoti agenda kubira ngeja ebirenge kuongerayo katimba akibie mizanyo extra tutambla ne 22 bet gulao account kusuburo kubira ngo siba ne 22 bet changu nyo kubira ngo gulao account gina msimu yo wogenda ya ku internet ujia kuteka 22bet.ug website ya fe ujia kubira ngejao kusimu yo gende wali chigambo register chinyi game juza mbi bakusaba ukuli amanyago nini namba yo e namba yeye simu kati wali awagenda promo code ujia kubira ngo teka u akatimba awagenda promo code ujia kubira ngo teka u akatimba then nyiga mchigambo register ujia kubira nga wega taku 22 bet nsunga zona zibirenga zikuwa nguira tanaweza abiri mwetantu krizi wa kubira ngo siba shukana wa siba bera ngo siba nubuvunanyi ziba bumalizo kubira ngo gulao account genda wali akapande kasoma padi siru mago mpebezo uberengo funa kumipira ugende wali 22 bet uberengo siba ngatu wakali akatambula kina tadeyo unakura jechiro mipire satu ntadeya akatambula kalala kamipire satu ntadeya akatambula kalala kamipire satu na gambi tukozese akadeka nonga abasajja tebanna tugwa mubufu tuberenga tubayita kulita laba gwegenda kudoketi oberengo jaya akatambula ako genda ku 22 bet teka mwake mfisi alida akatambula kina tadeye chirake mipire satu tochamuka ino kubera ngo ogoberera enkola ya fe fewe tuli akasente tetusoka kubuguma osigalo maintaining the stake yo nitubera nga tambula mpola mpola kati gwe yali da akatambula yoga yoga abakoze cash out mwalemere dwo kubera gumite kati gwe aya misinze koze so mukisa guno berengo ofuna akatambula kaloka mipire esatu kakola odi lukumi tulide odi lukumi mbitano nga ya mipire esatu genda kudoketi oberengo funa akatambula genda ku 22 bet oberengo siba bobo siba siba na bovunanyizwa atanaweza abiri mwetanto krisi bakubera ngo siba oja kunyiga sita 217 sita bisatu mwenye hash bobo ita oja kunyiga sita 217 sita bisatu mwenye hash kajja yo kati mipire jimu jitandika buchali mipire satu bulona kutugolola ko gumugumu Friday ngo lyakaja kiteka mwaka mfisi ko ina gera ali 22 bet tuberenga tambula mpala mpala kusta 217 sita bisatu munya hash wobo ita uja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash hey atende ekiro tugenda kuddamu tuteke yakalala hey akekiro ekabanga katusumululide nekatuwa kumacha odi lukumi bitano je tulide. Kati gendo je odi lukumi je enta deyo. Ngawe tulinda kengendo teka yechiro. Kwa ata kemfisi gendo alikuwa ntubeti. Tuberenga tube bera mpala mpala. Oberenga. Gwe otekemo akatono kuolina osirike. Tuberenga tulinda. Kugambi yeri siti ebirezi kule mbede mwaka unge sikarero yereti bad. Akatambula. Rezoli siti ebirezi kule mbede mwaka denga nipake jezenda la kweziri. Echibimba kwechiri osubulo kubera ngo jifuna. VIP kweri kudoketi osubulo kubera ngo jifuna. Then the ordinary na yoko hiri kudoketi osubulo kubera ngo jifuna. Yonabifune ngo nyigasta bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Wobo itao. Ja kunyigasta bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tubebere kusta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wobo itao. Ja kunyigasta bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ngatuma aliriza klub ya Chelsea. Umusambi aitwa Maro Gusto. Bamutadde katali. Era Chelsea bagamba nti. Oya inobu kadensa mvumbu tanu nsimbi za pound. Aziteke kumeza. Zabi ya lonsa lawi kagamba haa. Ono Maro Gusto sija muzanyisa. Kumiaka abili mwesa tuwe jobu kuru jaina. Chigambu wanti klub ya Manchester City. Yemu kwezo team. Eziba tezimwe taga. Obezimwe taga. Jukila Chelsea bamugula. Bamugula bili abili mwesa. Tunga wamuja kutimi yoli mkirioni. Walimu kwangiri ya Ufaransa. Era bamugula obu katibwari inga makumi ya asatu. Nsimbi ezabula yoveza euro. Na ye, nga baino kuongela yoko obu kade inga butani. Katiba gamba, sawa zinuwechiwa nga klabu esawolo kula mwaka sende. Manchester City leto obu kade nsambu mbutano fetu mkuu. Chiroze wadino mvubuka aitiwa Maro Gusto. Ayagala kubera nga damo kuwa atagala neyali omutende siwe. Aitiwa Enzo Maresca kutimu ya Manchester City. Norecho, umanyi Maro Gusto ono weyalinga achari mutonga alimu akademe ya Olimpikirion. Yali yesoka kubera nga azanyanga attacking midfielder. By the way nazanya ko Kongo muteri nibo muzanyisa ko nga winga kakati namala na setulinga nga kuba right back era bomulawe nsambai kalika amulemera mwako kubera nga agenda masu olwenso nganti enamba ze yasoka kubanga achali mvubuka mutonga ali ku team ya Lyon ntu yali asamba roles ezo kwegamba ye chisawe ngodiye ko kuata goal. Buli namba yali ajizanya Maro Gusto. Kalikira kanga Enzo Maresca agala kuberanga amutwala ne Chelsea bagamba boti balina tab. Okumuta bali wiringe kuberanga bamuta beta go bukadde. Nsambu mbutan okuberanga bato musambi oyo. Maliste webe mweta giberenge mutwala abakubire diba mumberanga bwetambula kusaidewa. Tino ne campaign yewedde abadde abadde active nyo baitha webuchangajia kuklabu ya Chelsea kuwanga kampeni ya soka ya zanyi mipira abili musamu jari sizo ni ya dakao na zanyi mipira jari ya satu mwebili kati kampeni ya wete kumipira satu mwenane jari ya zanyi ke mpira satu mwena kitegeza tuwabi ila wabi abadde active chimala ukubira anga solo kubira club yoneri top webangi mwetaga ne Chelsea bagamba obukadde nsambu mbutani mwetaze nga abuteka kumeza, nga bamubawa, nga mumutwala mumbereyo. Ebisika kuwa nondoza tujja kujana vyo wali ekiro, mukaga paka musanvu. Tuongere okubera nga tuyita, n'okutema empenda ez'okubera nga tuli akasente mu World Cup eno. N'okwongera okuyita mu nsonga ezitambudde endala kusaidia ebyemizannyo. Oba oli awo n'amawulire agakatale, kubanga nako kali mugenda maaso. Mumbira nga bwetambula. Atanafuna akatambula, genda ku docket yoberengo ofuna akatambula, genda ali 22 bet yoberengo siba. Bobo siba siba na buvunanyi siba. Atona we sabiri mweta ndo kilisiba kubera ngo siba. Alide katambula ngoloze za kubuomi wa katambula. Mente ininga steak. Genda kudoke tojia katambula kano kenta deyo. Kamipire satu jikola odi lukumi. Akatambula kinata deye chilo kabade kamipire satu wakakola odi lukumi mbitani. Nekabira nkatuwa desende. Katigendo jiyo kano genda liku 22 beti yobere ngo siba. Bobo siba siba na buvunanyi siba. Atona we sabiri mweta ndo kilisiba kubera ngo siba. Ojia kunyigasta, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hashu. Wobo itao, nyigasta, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hashu. Buli aulirizo mubebezi wali wanye nola berango ufuna katambula kana kemi pire esatu. Kugambie, omukisa guo kuli haka sente kujarumu. Kati wetu wange nakuzino umusajia, tumukua atamudevu. Mwekembe, tuberenga tumukubira dala, anagendo kuzukanga. twaise woda city bilizi kulembedemo ke katambula ne late bad chibimba kwe chiri ku docket VIP kweri ne ordinary kweri kusita bibiri 15 sita bisatu munyi hashu obo ita uja kunyiga sita bibiri 15 sita bisatu munyi hashu kwata kemfisi kubote kam bobo siba siba na buvunanyi ziba tuverenga tambla kusita bibiri 15 sita bisatu munyi hashu tujia kwata gana waliye chiro mkaga paka musanvu kankwagali zaka unge zaka lunch weraba.
10: Ako kekaba daka timba kebye misanyo extra mutuko susurile de misanyo yona aka timba kebye misanyo extra kakutu usibu ako 22 bet yarunga misibu echitongole echa rotaries and gaming road rotary gaming board okubeti nga gwalifu kwa muze nata kerizibwa edia bali wansiwe miaka avili muetano mchisera chine chevija guzubye na kwenkuru centenary bank empereza za yezifu denyangu hata kumiwende ja wansi tewali nsonge kutwala mu banka wabula weyambi seba agent akanana basa sani de guangali yuna elanga bakuli kumpia wakukuyamba kukumpereza za banka kozesa simu ya yomungalonga weyambi sa sente mobile kuweleze nsimbi sasule bisale likuba njibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tanwe za Uganda ozi sasule mumieze satu we wolo kutambula na nsimbi enkalu gulabiyo gula nga weyambi sa sente visa card obudebo na mchifocho na nga bonyumirwe bikujuko byenaku enkuru bera bulindale byabafere wewola masimu agakukubirwa messages kusindikirwa obo WhatsApp nga bakusaba pini namba yo password yo bibikwata ku account ye ya banka kakati kolo ku aba kwacho chonacho bawekenge dengo okube simu obo kuita mu message ku note 8 bibiri bitana 5 centenary banka banka ya fe centenary banka erunga misiba banka enkuru ya Uganda sende za customers zikumibwe chitongole cha deposit protection fund okutukira dala ku milioni 10 za Uganda.
11: Tweso se sawu indala time check esawa ewesemu eyaka wungesi time check kutusi wako
10: bena musiga simbi wo ne MTN momo sigo kutandikira dala kusiri nchisiru kumi ufuna magoba gabri runako atengo sabulo kuja yaka senti kachiseda chona wo ya gali de awatali kuandika wano na wali nyiga stemu mkaga tan star mkaga hash orondeko investor oboko zese MTN momo app
11: Tenda munyaka punya.

0: we nalabye finishing e finishing yabadde nfu akubanga anga Ghana e banno nja kogiranga nga omwagizi wa Ghana ku saawa zino nti ndi mu Afrika nti Ghana twafunye emikisa yabadde gisobola okuva mu goolo ezitegereka goolo zikwakirenga bbiri naye nitasobola kubanga omupiira tuguteeka mu katimbe kiraga nti ebiseera ebisinga nga Afrika tukyalina obuzibu bw'okwojiwaza abateebi baffe ekizibu kya Afrika kati obuzibu buli awo ku bateebi kubanga ne kwa Ivory Coast era omukisa gwajja Ivory Coast yasooka ogufuna
1: n'eremerwa okugukozesa
0: n'eremwa okugukozesa kati ate bali abasajja boyo baagufuna bone bagukozesa ugenda okumaliriza nga Ivory Coast era ekoze ki ekubidwa naye ngaolaba nti atiste dakiika enkaga mu ettaano Ivory Coast alizikutte bulungi baasamba bulungi naye okuva mu dakiika enkaga mu ettaano okweyongerayo embeera neyonooneka olunaku lwa jjo twalabye nga Ghana yo yataddewo embeera yakalubye mpaka ku lasti so simanyi nti oyinza kwogera ku mupiira gwa Bungereza lwaki baalemeddwa okubanga bapenetrating abasajja bano bannaggana
1: jam of course omupiira gw'olunaku olw'ejjo credit enjiwa banaffe amanyikiddwako nga bannaggana era kozi bw'otunuulira omutendesi Carlos Cross nti abadde akyali mupya nnyo ku ttiimu eyo eya Ghana Ghana nga wabulayo wiiki nga 2-3 okubeera nga bwetyo World Cup etandika bagana ne bagoba omutendesi waabwe eyali abatwala mu maaso nga bagamba nti ka performance kabadde akali wansi nnyo nga bagamba nti Ghana eyiza obutabaako ne wetuuka mu World Cup ne bagenda ne bapangisa Carlos Cross oyo ajjukira nti alina obumanyirivu bw'amaanyi nnyo naddala mu ttiimu ze ez'abazungu yaliko omumyuka w'omutendesi sa Alex Ferguson ku Manchester United yao yaliko ku Real Madrid so nsuubira nti kyeyabadde asamba olunaku olw'eggulo nti mwabaddemu content y'ekizungu okutwaliza awamu kyabadde alikkiriza bano abaana abanaggana nga bali abantu basambiramu nti abamanyi nnyo nnyo nnyo nnyo asobola okubeera bwatyo alwidinga omuzannyo mu dakiika mu bbiri ng'amanya wa kiki ekirina okubeera bwekyo kikolwa ekiremesezza kirabu sezimu eza Afrika okutwaliza awamu nti almost teams eza Afrika ezize ziruzinga zibadde ziruzingira mu second half nga bali bajja mu half time ng'omupiira guwedde actually mu kitundu ekisooka nga balemereddwa okubeera bwe batyo bateeba ng'omupiira gukyali 0-0 oba nga gukyali maliri ne bajja ttiimu ya Afrika mu kitundu ekyokubiri ne bajja ne bagiggyako obubonero nti abatendesa ebiseera ebisinga babadde balemereddwa okubeera nga bwe batyo bamaintaininga ekyo kye babadde bakola ki kye babadde basamba naye ono yabadde atambulira ku Thomas Tuchel naga Thomas Tuchel kino kyakoze zena nange nsobola okukola ki nange nsobola okukikyusa nezira mulai ttiimu yange yakola ki nesigalawo but still omupiira guno mukutandika era ne kubeera nga kugenda mu maaso ne mukugwa gwabaddemu ebintu bingi okutwaliza awamu akoze ndalabye kawo n'akapapula akabadde ka Daily Mail kageze ne kewola ku bigambo bya Lucky Dube mu luyimbo olumu akoze Lucky Dube actually yayimba oluyimbo nga agamba ati everything gonna be alright bano bawandiise nga bagamba ati everything gonna be alright batesewo kigambo Ghana nga balina engeri gye bali mu kusomozaamu eggwanga eri abanaffe abaggana then ne bogera ku nsonga yabakabadde katabo ka Daily Telegraph ko kavudyo ne kagamba nti Ghana's witch doctor was a stumbling block for Hale to score ne batekawo linnya lya Hale era nga bogera ku nsonga yennyini yeggwa eryova okola ki lyova okutuga abawo nga balina ensonga ze beekwasa but still omupiira gwo gwabadde mulungi pozi mwabaddemu ne incidents endala yabadde ya Jude Bellingham twamulabyekawo yabadde ne Jidani Ayo buli omu analabyeko ku bana byamuzannyo ab'enjawulo mpozi n'empapula ez'enjawulo zibadde ziwandika nga zigamba nti lwaki mweyabadde akwata ku mumwa lwaki tebamuwadde red card of course walabye n'abawagizi ku kisaawe nga buli omu asituka mu katebe nga balabye discussion yabadde wakati wa Ayu ne musajja mukuru Jude Bellingham nga lwaki lifali teyata wanyina kugenda nakuvalu but eteeka ebiseera ebisinga nti likukwata okusinziza ku ntafutayo eryete olitafuta obubi watalina musango oyinza okubeera convicted naye ate olitafuta obulungi ate alina omusango asobola okukola ki basobola okumwejereza so twalabye yes wabaddewo that kind of discussion naye eteeka lyo ligamba ki bo bavayo ne batugamba nti okukwata ku mumwa nga ompya teguna atandika obanga gugenda mu maaso obanga guwedde naye nga mukyali ku kisaawe ng'oyogera ne munno tekirina buzibu singa wabadde wabaddewo confrontation nti wabaddewo okusooka okuyombagana n'okwagala okulwanagana nga otambulira mu busungu obwo bali babadde just it was a discussion tewabaddewo okuwagisaganya bigambo bisongovu era singa wabaddewo okuwa

0: musaganya ebigambo ebisongovu Jude Bellingham yabadde ava ku kisaawe so ensonga y'omuwagizi eyabadde alaba omupiira ogwo n'omuwagizi wa Bungereza okutwaliza awamu nsaba ekyo kimanye bulungi nti Jude Bellingham tebamuwadde red card cause tewabaddewo kulwanagana tewabaddewo kuyombagana babadde boogera yabadde fair play actually wakati wa Jude Bellingham ne musajja mukulu amanyikidwa nga ayo okutwaliza mu teyabadde red card wankubadde abamu bavane bakola chini boogera but still nalabyeko nga timu eyabana fair abangereza babulamu musajja mukulu amanyikidwa nga Phil Foden mpozi ne Palmer nti omutende kyayiza okubeera nga yakolamu ensobi okubeera nga teyayita abavubuka abo cause beba abavubuka asobola okujja ku kisaawe najjayo akalakita ye yenyini nti asobola okuvane ku ky'omutendesi naye nga kyakoze nga ye ekyobuntu kisobola okuyambako ttiimu okubeera nga bwetyo efuna obuwanguzi okutwaliza awamu that is Cole Palmer ku kirabu ya Chelsea mpozi ne musajja mukulu amanyikiddwako nga Phil Foden waliire ku kirabu ya Manchester City waliwo moments ezimu zetubadde tulaba nga ye Phil Foden abadde ayimirawo nga Manchester City nefuna obuwanguzi Chelsea ne musajja mukulu Foden ayimirawo Chelsea nefuna obuwanguzi kyetutalabye ku banaffe bana abanyikiddwako nga Bangereza kyabuzeemu olunaku olweggulo omuntu oyo asobola okwesitula okulaba nga bwaki Obungereza efuna obuwanguzi olunaku olweggulo era finally omupiira gwawedde maliri gabadde ga noti
1: gabadde noti. Okay kale embeera bwetyo bweyimiridde agwemunanga awuli yawuliriza enkuluze y'amagezi nawe ogenda kubanga otwendowoozayo okusinza ku mupiira nga bwe wagulabye engeri gye gwatambuddemu Obungereza ebulamu ki bwene sisinkana ttiimu enzito mukko oba engumuko okusinga ku Ghana kinaabeera kitya kubanga bamanyi nti Abangereza bangi ku mmwe oba abawagizi gye muli eyo abawagira nnyo ttiimu eno eya Bungereza naye nga of course credit nga bw'ogambye nange njiwaggana olw'ensonga nti baabadde solidi yadde nga mudakiika ezisemba yaawo zabadde nga kumi ezisemba yaawo baabanyigiriza nnyo ng'olaba nti sawa yonna winning goal inzo okola ki
0: okufunika
1: inzo okufunika
0: okukosa Thomas Tuchel yakoze mukeso byokulwawo kuyingiza Bukayo Saka mubukono ayasambira ku Arsenal Bukayo Saka
1: ne
0: cheke yabade easy yes byarule okubera ko batyo bayingire kisai but still singa bazengo budde buchali atomanya yandi bade yakuba ndala nyo
1: ya ndo iza chichufu bakubarude ku imbade nyambaro ile niko O'Reilly
0: go wa Manchester City
1: gobarude okuyingiza ne Bukayo Saka bo lyawo lekali okufuso mutende sabali nensonga zirwachi alowoza bandi badde abaleta mukadda akasoka tujjo bulango buno tukomewo nawo tuwende woza yogwe ali ya uliriza inkuluze ya mapesi
2: business yoterika nga tojiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwookolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku radio sapiensi ensambya olange naffe si bizibuo okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752897 oba plus 2 5 6 2 0 0 9 2 0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangu olange naffe aba Radio Sapiencia tojja kwejjusa.

0: wechengeza
1: chengeza parish ateye pastor coordinator wachi inda mityani
0: oyo msajja wa manyi nyeye chiinda kakati mu busega musanga amasaza agabulichika agega tiromu masaza gato na bulungi nenge era nyongera kusosowaza mabuku mabuko yeka yesaza yibina chikire saza dia masaka
1: tika
0: diocese kachako omulimu Lugazi wamune kasana Luwero
1: okay
0: soti family batona bulungi
1: okay
0: ani wabawo balandiro divafe abawulira divafe ave elisaza ave Kampala
1: bali batya baba lebya
0: ngeje eje unyise busega balandi road apangi sate babasinga amanyi tebatona bulungi nyo
1: temubaletera balandi road atotugi
0: atebaso atugo bwaya kasiyo ekikuzimbise nyumba nawo boyagala mupangisa
1: iye
0: ne batona bulungi nyo twatona bulungi nyo ekitenkanika eranga busega wetu kidawo nga bwe nakugambye nti bisomesa twafuna okusomozebwa parishi nga esaliddwako ebisomesa byayo so byayerudde nabyo ebifuuka parishi sebo busega evuddeko parishi eziwera okuli parishi ye Buloba tuvaako parishi ye Kyengera omu ne parishi ye Kasenge atwesanga nga busega esigadde esigadde awo ng'obwali obubondo nali bisomesa kati nga biina okweddaabulula okufuna ekereziya mwetunasobola okwangamya Kristu ekisomesa ekya St. Bruno Sserunkuuma kibumbiro mwenva edda mwali mwakigazaako mumunfuufu kati twakula tulina kolansi akati ekisomesa ekyo kisobodde okwefubako twafuna ettaka era nga tukyagenda mu maaso n'okulisasula twafuna looni tufuna ettaka eryo naye nga tukyagenda mu maaso olisasula so ebyo ebimu ku busega byeze esajja kulamu n'ekisomesa kyaffe ekya Yesu Kabaka ekyerungujja nakyo kibadde tekirina we kisabira ne nabo gye buvuddeko awo bafuna ettaka we baasonda te kisomesa kyaffe ekyenateeta eddonooziyo bo baali baafuna kati ne weesanga nga senti donozi yoyo weri awo ku parishi senti Kizito nayo eri kumpi ne parishi wamu n'ekisomesa ekikyasinza obugagga mu busega era mu kisanga ekyetoloddwa amakampani ag'enjawulo kisomesa kya senti Elizabeth nga mwe muli factory ya Mandela bakola ne motoka eza Sinotruck
1: ekyo kisomesa kya
0: senti Elizabeth
1: ndoza baba lete la dala gundi
0: tebali za leto pali la sawa kisuwawe nalo na mchala jini lutuata awakula mu atemno achikuwe mbiruwa mukazi
1: mukazi atela
0: achikuwe mbiruwa mukazi mvumu
1: mkazi nako zinonesa za bali tuwa
0: atine irani
1: ili ya masaka bali tuwa
0: nalio
1: kakati yao
0: ili visumesa biebu sege visumesa bibili vikuwe mbiruwa mkazi echecha iza bethi omune chachibu mbiwe chukuwe mbiruwa sawo naga wakwistini vayelia so byebimu ku busega bijjesa kisajja kulamu naye nga nenkulaakulana ejjo era bw'otuwa ku parish ettaka gwesobola kulaba ku kitibwa ku ttaka oluggya lwonna lwa peva ekkubo eryambuka lya kolansi busega ekulaakulanye ye
1: kaakati bannaye enteekateeka ziri zitya
2: enteekateeka zo zitambulira ddala bulungi eza jubileo. Kujubileo ya fenu, nteka nyingi activities eziteekeddwawo zetugenda okukulembeza mu nga tunatuka kukuchi, kuluna kululi kumukolo guli gwennyini. Kubanga tukimanyi bulungi, tugenda kuba ne marathoni. Tugenda kubeera ne marathoni. Njitwatumye nti Golden Jubilee Marathon. Egenda kubeerawo. Era abaana bakimanyi bulungi, amagye gonna ag'ebusega, abavubuka, abakadde, buli muntu yenna ali seti. Kulunaku olwanga naku z'omwezi nnya tugenda kubeera ne marathon era tugenda tandikira ddala ku makya ku ssaawa emu nga tusimbudde okuva ku ssaawa emu kati awo tubaweemu essaawa emu ssaawa bbiri paka ssaawa mmeka ssatu ssaawa ssatu tujja kumanya nti bonna bamaze okukola ki okukomawo kati

0: Weewaawo, ndi mukristu neebaza Katonda eyanganza bw'ati. Tubadde tukyali eyo bannange ng'abantu basabye ennyimba zaabwe abamu sikyazijjukira mu nsaasire. Halo.
1: Halo, Ssebo.
0: Wangi, Ssebo.
1: Oyogera ne musomesa Benjamin okuva mu kigo kye Busunju.
0: Busunju parish wa Father Emmanuel ani?
1: Kiyemba.
0: Father Emmanuel Kiyemba gwe bazaale Kindu parish Masaka Diocese.
1: Masaka Diocese. Ssebo webala okuweereza.
0: Kale, Ssebo.
1: Amazima nzikiriza nsooke njagaliza b'obusega omukisa ogw'obuwanguzi.
0: Amiina.
1: Ate era nyongera okubasaba naffe mutusabire ebibuululi bw'olwo nga naffe ekereziya yaffe tugimaliriza.
0: Naye bannange muzimbye ekereziya eyo bwaguuga. Ne mugw'omusanvu tujja kuba nammwe ndowooza mugw'omusanvu tusibirire okubaako nammwe.
1: Ekirabo.
0: Mmm.
1: Ate naawe njagala okwagaliza omukisa ogw'omukama.
0: Amiina.
1: Akayimba k'ogenda okumpeera b'obusega.
0: Mmm.
1: Agamba nti bw'omwewa omukama.
0: Ne weemaliza omukama.
1: Amiina taata.
0: Neeyanziza nnyo Ssebo.
1: Ekiro kirungi.
0: Kale musomesa. Batulabire nnyo ab'e Busunju. Bannabusunju Kinda Mityana Diocese. Father oyo, father ani? Father Emmanuel Kiyemba. Mwana nzaalwa yawali mu Kindu, ate Kindu nze buba Bukojja. Naye nga ate mu Kapuchini. Bakapuchini be batwala Busunju awo ne Kanyogo ga parish era mu Kinda Mityana. So weebale nnyo omulimu Father Emma era mundabire bw'onoomulabako mugambe nti mutumidde nnyo. Aha.
2: Tubadde tukyabawa ku nteekateeka nga buziimiridde ez'olunaku.
0: Yes.
2: Kusawa nnya misa ejja kuba etandika ejja kulemberwamu Ssaabasumba Bishop Paul Ssemwogerere. Then tulinamu akuwa abaana konfirimansiyo.
0: Masakalamentu
2: gye nayogeddeko konfirimansiyo abaana bangi ddala abagenda okufuna esakalamentu ya konfirimansiyo.
0: Okay.
2: Ate tulinamu ne matrimonio.
0: Abagole ab'ekijjukizo. Amasakalamentu abiri malambirira.
2: Abiri. Tulina matrimonio abagole bali bataano beddu. Tulinamu n'abavubuka baffe babiri.
0: Abagenda okufuna obufumbo obutukuvu.
2: Yes, Ssebo.
0: Fumbo bw'ekyengera.
2: Bw'ekyengera. Era olunaku tebajja dwerabira mulamu bwabwe. Tulinamu omuvubuka omu yeyiga Matovu. Abamu kusomesa kiri awo kumpi. Saint Kizito. Tulinamu n'omugole omulala muvubuka ayitibwa Martin
3: Katerega
2: ali awo mu Saint Bruno. So naffe tuli basanyufu abavubuka nti twafunyeeyo abagenda tukiikirira ku lunaku olw'okufuna esakamentu lya matrimonio. So olunaku lugenda kuba luwanvu nnyo nnyini ddala. Ate bwe tunaaba tumaliriza emisa eyo era nga omukolo gwonna oguba tujja kubaamu n'okwogera okw'enjawulo eri abaana abateekateekeddwa ate okwogera era kujja kubaamu n'okutongoza
3: ekizimbe
2: kyaffe
3: pulaani
2: y'ekizimbe ekyo ate olwo tube nga tusimbudde mu nteekateeka ey'okuzza busega ku ntikko era olunaku lujja kutambula bwe lutyo mpaka abakristu we banaakoyera.
3: Ssebo, kyeweerabidde waliyo okusanyuka.
0: Kulya kunywa kusanyuka.
3: Live band weeri. Wojja teri agenda kugobawo kubanga olunaku twalubawa obwana mukulu yalutuwadde kulya kusanyuka mpaka w'okoyera.
2: So ebisanyusa bingi nnyo ddala nga omukulu bw'agambye gwe bw'okoowa ng'ogenda so olunaku bwetu bwetweseteese era olukiiko lukola butaweera okulaba nti buli omwana ajja.

0: kitegeera tuka mwezi gujja.
1: Mm.
0: So emyaka 5 kujiweza. Tejiba michi?
1: Tejiba
0: miangu.
1: Sija kubukira
0: mwezi. Chovula abantu kati amanyi machi.
1: Manji.
0: Manji kati nafika tukulechi ndo katubasanyuse abalijja. Bayi tusoma ko muchi.
2: Byafayo.
0: Byafayo abana abaliwo.
1: Bategeka.
0: Bategeka.
2: Asi waliwero mukristo aliyeyo nenga awe agamba nti mama Maria okusozi Kalimero yani jangu omugwe nyawe jangu olabe esala ye nga bwetambula mu luyimba nga kwaya yerukulembeddemu olwa ekimuli ekirungi ekyokusozi Kalimero na byonna
1: okay. Nabyonna fe tubagamba bugambi tubajagulizaako nga tugamba nti nkongoze omukama y'abakongoze nga busega okubatuusa wano we muli.

0: Uyezi, wabari nyo gwena jekumiteko chienda mnyakto nye senya Radio Sapiencia akaungezi chiro echiona kuruwa lero tuwa ingide damu chiro hivya akaungezi kakati biwedeo sawa ziweze mkaga neda chikanya chiba chitegeza kati tuli mchiro ateri mubazungu tubera tugamba good morning bubera bukedi kale no nkweba zako gwena josinziro kubera ngo tuuliriza no kubera ngo ogoberera enteeka teeka eno eyakatimba akebye mizanyo tuyingidde olunaku olwokuna ennaku z'omwezi ziri 25 mwezi gwa mukaaga omwaka 2026 nga bulijjo okuva ssaawa zino kasaziwera mukaaga tubeera tujja n'akatimba akebye mizanyo paka wali ku ssaawa zibeera 7 ogw'ekiro wenja okubeera nga nkwerekereza ate olwo pulogulaamu ddamu essuubi ne Nansera Edward Lubalukovu ejja kubeera ng'ejja ebyerenga ekwongerayo akatimba k'ebyemizannyo obeera ne Padestino Magombebes kw'ossa 22 beti nga bwe tambula tenaggulawo akawunti mu World Cup eno abaana bali mu kulya ssente ate ennaku zino tusula tutunula nga tunoonya ssente kale nno ggulawo akawunti osobole okubeera ng'osiba ne 22 beti ate era obeere ng'owangula akasimbi kyangu nnyo okubeera ng'ogulawo akawunti gena mu ssimu yo w'ogenda ku intaneti ojja kuteekamu 22bet.ug webusayiti yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku ssimu yo genda wali ekigambo register kinyigeemu jjuzamu bye bakusaba okuli amannya go nnini namba yo ennamba yo y'essimu kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubeera nga weegatta 22 bet ensonga zonna zibeere nga zikutambulya nga bwe zirina okutambula ate onaweza 25 tukkirizibwa kubeera ng'osiba kyokka naawasiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa optioni zi zonna zonna ze weetaaga ku 22 bet kweziri ayagala okubeera ng'osiba ku makoona ojja kubeera ng'osiba ku makoona ayagala okusiba ku bateeri nawe ojja kubeera ng'obebererawo ayagala okubeera ng'osiba ku basawo abajjanja b'abasambi ku kisaawe nawe ojja kubeera ng'okitambuza asiba ku kaadi nazo osobola okubeera ng'ozisibako n'olwekyo 22 bet options kyekisinga okubeera ekikulu omanyi buli w'obeera ng'osiba akapapula oba mmwe abasiba emipiira wettanirenga nnyo abantu abakuwa options ez'enjawulo kubanga waliwo abatakuwa options ate ezikkubya ne bagamba osibako wini na over net 22 bet ebyo tebiyina 22 bet buli kyoyagala okubeera ng'osiba ojja kubeera ng'okisibako olaba ne w'obeera oyagala kubeera ng'osiba ku mbeera ya budde n'ogamba nti ekampala enkuba ejja kutonnya wekasita owulira ng'okiwulira mu mutima gwo ng'ogenda ku 22 bet ng'obebbera kijja kubeera nga kijja obeere ng'oteekako akasente n'olwekyo options zonna tuziyina ekisinga obatawaanya kwe kwawula wakati wa promo code ne confirmation code confirmation code bw'oteekamu enamba y'essimu ejja kubeera ng'ejjawo ku ssimu yo bw'eba tezze genda onyige ewali akagambo send message confirmation code ejja kubeera ng'ejja obeere ng'ogiteekamu weegenda then wali wagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba then onyige mu kigambo register ojja kubeera nga weegatta ku 22 bet ensonga zonna obeere ng'ozitambuza bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate onaweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba bano banzannya vacho games ensangi zino ku 22 bet zigabira ddala akasente abazannya casino games ka aviator kwekali akasente kagaba n'ebirala byonna ebigwa mu kkowero kale eno ku 22 bet gwe buli kimu kyowulira nti weetaaga okusibako ojja kubeera ng'okisangako bwe kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 25 okudda waggulu buli kimu kijja kubeera nga kitambula embeera yonna ebeere ng'ekwanguyira ku sayidi eyo n'olwekyo weegatte ku 22 bet sibisa buvunaanyizibwa tubeere nga tambula World Cup ekibinja ekimu kigaddwa oba kikomekkerezeddwa kibinja omuli ttiimu y'eggwanga erya kata bakubiddwa ttiimu y'eggwanga erya Bosnia and Herzegovina egoolo zibadde 3 ku bwereere kata n'abeera nga bamukubye mulamba embuuku n'ebeera ng'enyuusi ku sayidi ya ttiimu y'eggwanga erya kata egoolo zibadde 3 ku bwereere nga Bosnia and Herzegovina bakuba ttiimu y'eggwanga erya kata era gurupu eyo neberange ekomye ewunzikiddwa group B. Ttiimu yeggwanga erya Switzerland mu kibinja kyekimu ekibinja B bakubye ttiimu yeggwanga erya Canada egoolu zibadde 2-1. By the way, eno game ya Switzerland eno ebaddemu goolu eyingidde mu byafaayo mu World Cup, kubanga goolu ebadde yasemba okubeera ng'enywa ng'enywa nga twakadda mu second half mu World Cup. Kwegamba goolu ekyasinze okubeera ey'obwangu mu second half, obanga refu yakagaba guddeyo mu kitundu ekyokubiri ne guyinda. Goolu ebaddewo ebadde ya Denmark bwe bali nga bazannya eggwanga erya Budaaki. Daniel Agga yeeteeba eyo goolu yajja nga second half yakaddamu nga oba ye goolu ebaddewo ekyasinze okubeera ey'obwangu yaliwo mu World Cup ya 2010 dakiika zaali 45 nga gwakadda nga gwakatambulako seconds 32. Daniel Agga neyefunga mwenyewe neyeteeba. Kati bwe yeeteeba Denmark bali bazanya ttiimu eggwanga erya Budaaki, ye goolu ebaddewo yali mu World Cup ya 2010 yali mu ggwanga erya South Africa. Kakati olunaku olwaleero Switzerland bwe badde ngezanya ttiimu eggwanga erya Canada, Switzerland bakubye goolu yaabwe ebadde esooka nga gwakadda second half nga gwakatambulako sekonda 39. Switzerland neberanga efuna akatimbo oba neberanga etegula. Switzerland neberanga etegula omusambi aitibwa Ruben Vargas yateebye goolu eyo ebaddeyo obwangu. Naye goolu ebaddewo ya World Cup tugezenga gwakadda mbwe guti second half, goolu ebadde ekyasinze okubeerayo obwangu ye ya World Cup ya 2010 Daniel Agga nga yeeteeba oba nga yeefunga mwenyewe bwe baali basamba eggwanga erya Budaaki. Yajjira ku sekonda 32 nga tegunnaba kuyingira dakiika namba nga gwakadda second half. Kati eno naye ejjidde mu sekonda 39 eya Switzerland nga bateeba ku ttiimu y'eggwanga erya Canada. So Switzerland nayo neberanga ewangudde omupiira egoals badde 2-1 nga bakuba ttiimu y'eggwanga erya Canada. Kati mbadde nkyakubuulira ekibinja kino ekibinja B kyo kimaze okubeera nga kikomekkerezebwa. Switzerland bakikulembedde ne points 7 bagenze ku round of 32. Then ttiimu y'eggwanga erya Canada ne bajja mu kifo namba 2 ne points 4 nabo bagenze ku round of 32 kubanga babadde balina enjawulo sebo Canada ebadde erina enjawulo ya goals 5. Kye kimezeze eggwanga erya Bosnia and Herzegovina babadde balina enjawulo ya goals in fact Bosnia ebadde ebanjibwayo goal. Switzerland nejja nebeera nga ejjanga nga namba emu. Then Canada ne bajjanga namba 2, ttiimu y'eggwanga erya Bosnia and Herzegovina ne bajjanga namba 3. Naye nabo bakyalinawo chance kubanga waliwo wali bagenda okuleetayo abamalidde mu kyokusatu nga bakoze bulungi, naye awo nabo bakyali wazibu kubanga Paraguay alina points 3 nga akyalinayo omupiira. Scotland erina points 3 nga ekyalinayo omupiira. Nduzi winyeira ye Bosnia and Herzegovina kubanga bibinja ebirala. Czech Republic alimu kyakusatu mu group A alina akabonero kamu, abasinga balina kamu kati yawo emikisa w'egiri Bosnia okubeera ng'esobola okujja ng'abo abamalidde mu kifo ekyokusatu nga bakoze bulungi bw'osinzira ebibinja nga ebiyimiridde, bakyasobola okubeera nga bakikuba mpolampola. So ekibinja B bwe kityo bwe kikomekkerezeddwa kaakati. Switzerland bagenze mu round of 32, then ttiimu y'eggwanga erya Canada nabo bagenze ku round of 32. Bosnia and Herzegovina erina okubeera ng'erindamu ebibinja bimala okuggwa kati ajje ng'amalidde mu kyokusatu akoze obulungi bwe kinaaba kimutambulidde. Awe tumulinda okubeera ng'ajja tulabe embeera nga bejja okubeera ng'etambula. So World Cup ekyagenda maaso mipiira gikyajja ngenda okubeera nga ngikuyitiramu awo mpolampola, tulabe baani abagenda okubeera nga beeyongerayo mu knockout then abagenda okusigala. Tugenda kubeera nga tumanya baani abagenda okweyongerayo n'abagenda okusigala. Emipiira gy'ekibinja kimu gizanyibwa ebiri okwewala syndicate, ne Bosnia bali basobola okubeera nga bajja nga abamalidde mu kifo ekyokusatu mu bibinja byonna nga biri ranked, abasinze okubeera nga bakola bulungi ne babeera nga beeyongerayo ku mutendera oguddako mumbera nga bajjo kuberanga etambula. By the way, timu zimunana nambirira zezisobola kuberanga zezijjo kuberanga zegatta kubali abamalide mu kyokubiri na kulembedde ekibinja. Kati bana abamalide mu kifo ekyokusatu, timu zimunana ezisinza okukola obulungi zino omukisa okuberanga zigenda wali nga zigenda wali mu knockout, nazo ne zegatta kuziri. Bozini ya sawa zino ya kulembedde kusinza ku rankings ku timu zezi omunana. Switzerland inajja mu kifo ekyokubiri alina points 3, timu yegwanga ya Scotland balina points 3, Croatia balina points 3, Algeria ina points 3, Paraguay ina points 3, Cape Verde balina points 2, then egwanga ya Belgium nao balina points 2. Kati bana abalala ba Czech Republic, DR Congo, Ecuador, Senegal abo balina by the Senegal yeta ina yona point naye bacha rose bantu bacha ina omukisa oguyinza okubeera nga bajja ne bagenda nga ama teams omunana gamalide mu kyokusatu mu buli kibinja abasinza okubeera nga bakola obulungi. So embeera bwetu bwegenda okubeera nga etambula oba bwekyatambula mu mpaka eza World Cup ng'ebiri mu kubeera nga bitambula. Ku ssaawa zigenda kubeera musanvu wengenda okusiibulira wano games zigenda kubeera nga zijja timu ya gwangiri ya Morocco bagenda kubeera nga batunkani gwangiri ya Haiti, then Scotland ya kubeera nga ezanye gwangiri ya Brazil. Guno mpira gwa Brazil ne Scotland, Scotland ekyetaaga ya kabonero okunyweza okujjanga abakozi obulungi nga bamalidde mu kyokusatu. Kati ogwa Scotland ne Brazil mugwegendereze, abagenda okusiba emipiira ogwa Scotland ne Brazil mugwegendereze. Uno ye Morocco ka Haiti agenda kuba bukubi era Morocco mulabanga ayitawo mu kibinja ngajja naye Scotland Brazil iyo game mujegendereze jigenda kuja kusawa munana kusawa musanvu ogwekiro. Morocco ngesamba timu yegwangira Haiti, then timu yegwangira Scotland ngabazanya Brazil yababogere Moses Brazilian. Kakati kusawa 10 Mexico ya kubera ngezanya timu yegwangira Czech Republic, South Africa ya kuzanye kwangire South Korea. South Africa yetaga okwangula omupiira okutangaza emikisa gyayo egijijja mu kibinja ne South Korea nkalubumu. Kati ejo gya sawa 10 nga bucya jigenda kubeera nga najo gizanyibwa ng'ekibinja ekyo nakyo kigalibwawo mu mbeera nga bwegenda okubeera nga etambula. So World Cup olunaku leero sofa bwetyo bwekyatambula. Yo Group B abasajja bagigaddewo ne kibeera nga kiggwa mu mbeera nga bwetambudde ne ttiimu z'essatu tezikoze bubi era Bosnia Herzegovina ekyalina omukisa okubeera nga ekwalifayinga okugenda mu knockout. Kale nga sinneeyongerayo bingi bye tugenda okubeera nga tuyitamu. Transfers zigenda maaso. Manchester United baina goalkeeper amatiimu wegali mu kubeera nga galamuza okubeera nga bamutwala. Then nekirala tugenda kubeera nga tuongera okuyita mu transfers nga bwe ziri mu kubeera nga zitambula naye nga tetunagenda mu kumulamu olw'ensonga nti akadde kadduka. Njagala gwe omusibi w'emipiira obeere ng'ogenda wali ku kodyo mbebezi obeere ng'ofuna ku mipiira ogenda wali ku 22bet obeere ng'osiba. Omusibi w'emipiira njagala obeere ng'ogenda ku kodyo mbebezi obeere ng'ofuna ku mipiira ogenda wali ku 22bet obeere ng'obebbera mpola mpola. Onakola eggulu nataddeyo akatambula eggulu ekiro akatambula ako nga kakola odi 15 mipiira gibadde 3 era omupiira ogwakatandise gwazanye ekiro gwadde gwa Colombia okubeera ng'ewangula ne tubeerako ne Coletisco nazo ne zijja ne zituwa kyetwetaaga. Kati mu bufunze buli yafuja akatambula kinataddeyo nakulajja ekiro bwegenda obanje sente akatambula katuwadde sente. Buli yafuja akatambula kinataddeyo nakulajjo ekiro genda obanje sente akatambula katuwadde sente. Kati ngenze n'enteeka ya akatambula akalala ka mipiira giri esatu katandika kiro kya leero. Kati gwe yasubiddwa akatambula kinataddeyo nakulajja ekiro njagala ojje ku doketi obeere ngo gyayo akatambula kentaddeyo katandika kiro kya lunaku lwa leero genda wali 22bet obeere ng'osiba. Bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanawe 25 okukkirizibwa kubeera ng'osiba. By the way akatambula ne ratebird byonna bigenda kubeera nga bizanya ekiro kya leero. Akatambula ne ratebird gy'olaba ku docket byonna bizanya kiro kati njagala obere ngo bebera ne late bird then opune nakatambula akatambula kinatade unakula je chiro katwa descend nabagambye nyina transformer yange na ekigatto wange je tujja kulitisko zola bandeta gwe katola bangande sekulitisko bera gumiti wiki wede twali ya kulitisko mukaga wiki eno tutandise na manyi no transformer tena bakuzikira tebana jija mu fuse kati gwegenda ku docket oberengo jaka akatambula kentadde ko katandika kiro kya lero akatambula ke kiro kyona kola jjo kabadde kakola odi 15 kali ya sente ndadde yo odi 8 mipire 3 jikola odi 8 ku 10 obera mitwalo ngana no musobyo wali ku 22 bet ku 5 obera mitwalo 20 no musobyo ngotadde mu 5 ukatambula ako ku 12 obero yingire mitwalo 8 no musobyo kumpi mitwalo 9 wekaba kalide kati ngatu akali akatambula kinatadaye kiro kyona kola jjo kati sagala muntu akola nsobi genda ku docket je akatambula kinatadaye genda ku 22 bet oberengo siba bobo siba siba na bovunanyiswa atana weza abiri mwetanto kulizwa kuberango siba oja kunyiga sita bibiri 17 sita bisa tumunya hash wobo ita oja kunyiga sita bibiri 17 sita bisa tumunya hash sagala sauli de sagala sategede yalida katambula kuluna kolwa jjo gwo bimanyi ekiro wano omusajja tuina mukwata tuina muteeka mabusu kiro nga yebase tumuteeke mabusu agenda okuzuka nga ali mabusu gwerumba kudoketi oberengo ofuna akatambula gina ku 22 beti oberengo sibaka jeyo kati kugambya ake kiro natade oli 15 nebiranga yatuwa descent kati ntade oli 8 ntaddeyo odi lunana gendo berengo jifuna gina ku 22 beti oberengo siba bobo siba siba na buvunanyiswa atana weza habiru mwetanto please wakuberengo siba kajeyo kati nkugambye reti badi na akatambula bigira kuzanya chiro emipira jie chiro ya jasinzo tuwa sendi chivula bana akatambula kinataddeyo chiro odi lukumi mbitanu katuwa descend jayo kano gina ku 22 beti oberengo bebera tuberengo tambula ampala oja kunyiga sita bibiri 15 sita bisa tumunye hash wobo itawo nyiga sita bibiri 15 sita bisa tumunye hash kanu wakaita asigala talama gendo jia katambla genda kutwentu beti oberengo bebera sibisa buvunanyi siwa atana weza abiri mwetanto krizba kuberango siwa kajieyo kati tukula era hii kajie yukati gina ku 22 beti oberengo siwa kusita bibiri 15 sita bisa tumunye hashu wubo ita uja kunyika sita bibiri 15 sita bisa tumunye hash tubebere kusita bibiri 15 sita bisa tumunye hash mbere berenge tambla sita bibiri 15 sita bisa tumunya hash nenda kuba kombo wakabunonzi je bwenzira tugende ko mugaka tale tulabe kubanga iyo nayo abasajja betwala tulabe bintu nge bigendo kubiranga bitambula ochali ku radio sapiencia uline pade siluma gombebezi tuchabe bira paka ku musanvu wali wenje okutera nansera Edward Lwarukovu abiringa ja nedda mwesubi katono nyoka tuve kumbu waka bunonzi je tuberenga ate tuyongerayo.
1: Mutiriki wayo teri kuzikiza wenyegere mu virtual sports za 22 bet usigarengo jumilo vya meza nyo au watali komo wewandi sekati ku 22bet.ug gizisa emikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumiru wa crash games over casino ne slots buli ruzanya guwa mukisa mpia buwa kuwangula toli inda wewandi sekati wegata kuminyumu ya 22bet.ug betting wabulabe liyo wongo betting anogwe gendeleza wabamiaka habili mwetano na ukuta waguru alo Chenda munya katonye zenya famba. Ope.

jukira harusite bakajja muligi yokuntike bungereza bamutunulide nnyo ngomu kuba goalkeeper batunulira okubera nga bakwasa then ne club ya Ipswich Town ko Coventry City timu zezu satu zonanga wezazi zimutunulide okubera nga zimukwasa yabadde nakatinda akalungi ku timu ya Bristol City campaign yewedde kubanga yakumye clean sheet obo butatebwa mu mirundi 12 mipira na mugumuje yazanyi yakoze yakumye clean sheet obo yakumye butatebwa mu mirundi 12 koje mpira 10 na mugumuje yazanyi campaign yona ku timu ya Bristol City ati ya matimu agasinga gagamba bamwetaga ate yenga goalkeeper okusinzira kuzimu ku interview za abattemu alaga nti simu ETFTF kudda kuli topodi kubera second choice oba third choice ayagala kubera nga agenda ku timu nga agenda kukwata mupiira kati kirabika nga Manchester United biba zitoyeeko mvubuka awulira nga takyayagala kubera nga asigala olw'ensonga nti afunye clubs ezimwetaaga ate nga zigenda kubera mu league oba mu Premier League tyagamba londiru yange yaweddeko mundeke niende mfune wenonyezako ekibanja awalala Manchester United sirire buza mwe mwagala bali wa goalkeeper banagweta kati nona akoze ngoli akozenga cover naye agamba kanchite sigenda kubera nga mbera second choice oba third choice nyagala kubera nga nkwata kapira kati nono Vitek naye agamba nedda agala kubera nga agenda wagenda kwatira kapira nolwekyo Hull City Ipswich Town ne timu ya Coventry City ze timu ezagala okubera nga zimutwala oluvannyuma lw'okubera ne campaign ennungi ku timu ya Bristol City gye yabadde campaign ewedde okubera nga ate akwata kapira so katulinde byonna nga ebinaatambula ku side eyo gwe gubirira omubebezi n'okubera nga oliza Radio Sapiencia ate ne ku TikTok bane ku TikTok y'omubebezi abayaye baagiyitamukko kati tulina TikTok ya fempya eriko omubebezi ogenda ku TikTok gwenoonya omubebezi ojja kubeera nga onfuna gasita olumba ku TikTok gwenoonya omubebezi ojja kubeera nga onfuna tubeere nga tutambula mpola naye ojjukira tutubeerayo ne tubeera nga tukwasaganya ensonga ku saidi eyo kakati nga tugenda mukuumulamu njagala osooka obeere nga onfuna ku mipiira gw'atanajjayo katambula jjukira obudde bukuleka akatambula kagenda tandika kiro kya lunaku lwaleero akatambula kinataddeyo olunaku lwa jjo odi 15 katuwadde ssente gendo je akatambula kenda deyo ku docket gira ku 22 beti oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana bwe sabiri mwetanto kizwa kubera ngo siba late bali na akatambula bitandika kiro kya lero wadene package zendala kwezili gwegenda oberengo nyiga sita 217 sita bisatu munye hash wobo ita oja kunyiga sita 217 sita bisatu munye hash gwe kwata aka center aka MPC bobo siba na buvunanyizwa ngo weza biri mwetano okudagula omwana asoma to kirizibwa kusiba tugende wali ku kodi tuberenga tubebera ugende wali 22 bet oberenga osiba bukateka mwe bitano kenta de oli lunana kalete mitwala abiri no musobyo kali oli 15 kenata de kilo cho nakola jone katuwa sente mipire 3 obadde oteka mu 10 ngobera mukamu kitundu yebera pichi envugemu katikano odi lunana boteka mwe 10 bilo bila mukakadde no musobi ero bila mu center awo njagala gwe yalidda akatambula kidatada ekiro kyo nakula kyo nawe yasubidwa kati omusajja tumutadde maibusu gendo berengo ofuna akatambula katandika kiro kya lero kafune gina oli 22 bet yo berengo siba sibisa buvunanyizwa atana we sabiri mwe tanto kuzwa kubera ngo siba nyika sita 217 sita bisatu mwenye hash wobo ita uja kunyiga sita 217 sita bisatu mwenye hash na chirija Mary mayo gambotia na chirija Mary hey muna kula sende mwenga mwebaka umbebe zineba se ngezo kukira antinga kafde hey kati jayo kano kasta kano ulida wijayo kano gendo teke mwa kemfisiko gendo wali 22 beti uberengo bebera mpura kajeyo kati katandika kiro kya lero late badi naye genda kubira ngetandika kiro kya lero gendo bifune genda ku 22 bet tubirenga tambula mpula kodi yoko ino kubira ngo ita yasta 217

Chenda mnya katonyize nya fama Radio Sapiencia, inkuluze ya magezi, insulo ya muziki ni bie mizanyo, kwaniriza mnange, uliriza, yonajyo sinzi loktu uliriza, gwari wano, na wali ya mitala wa mayanja. Kubuza kwa njini dala, usibi otia, era wasuzo otia, webali kubayo, webali kuuliriza program, demwe subi, live, nze nansera lubwa lukovu, ngobya junior, mzukuru wa kalika, emu kungwe, tele debubia. Kansubire nti mwenna muli bulungi. Saasira mwenna bafunye okusomoza obutali kumu. Abalwadde abafiiriddwa menye kindekeki. Mwenna kusomozebwa kwonna kuyiseemu. Banywanyi baffe okweraliikirira okw'enjawulo. Bali mu kweraliikirira okw'enjawulo. Kutiisibwatiisibwa okw'enjawulo. Kusobola okuba kwa byabufuzi, kusobola okuba kwa byanfuna, kusobola okuba kwa maka, mukwano, love. Okutiisibwa kwonna mu ngeri yonna gye kulimu. Mukwano gwange gwatiisibwatiisibwa kiro ky'olwaleero. Saba kikubeerera ekiro ekirungi. Omukama akukolemu omulimu omulungi. Ewabadde okutya azeewo essuubi. Ewabadde okweraliikirira azeewo obugumu n'obuvumu. Kubanga mu kyo kye tulina okumanya. Ye yekka asobola okukwasaganya ensonga zonna mu ngeri ye nga bw'aba alabye. Mu mazima bingi nnyo ebijja mu bulamu bwaffe, bingi nnyo bye tulaba oba bye tusisinkana, bingi ebigwawo. Ne tulwana, tukozesa amaanyi gaffe, tukozesa amagezi gaffe, obukujjukujju bwaffe, naye era ne bimaliriza nga bigenze nga bwe bigenze. Waliwo ebijja nga tetubiinaako control, nga we cannot, ne bwe tukola tutya. Waliwo ebijja nga tebyetaaga ssente. Ensimbi oyinza okuba ng'ozirina, erinnyo oyinza okuba ng'olirina, amaanyi oyinza okuba ng'ogalina, obuyinza oyinza okuba ng'obuyina, naye ng'amazima gali nti you can change nothing. Nkakasa nti gwe munnanga mpuliriza eyo yonna gy'oli gy'osinzira okutuwuliriza kyali kikutuuseeko. Wali obaddeko awo amazima nga ssente ezikutawaanya okukola, ezikubonyaabonya, ezikusiibya mu musana, ezikubye enkuba, ezikuvooza mu ngeri yonna esoboka, ezikusuula ku mitayimbu, ku misumaali ng'ozirina, naye nga waliwo ky'otasobola, ky'owulira ky'oyagala mu bulamu obwo nga tosobola. Ekyo nkakasa nti mwenna kyali kibatuuseeko. Nzijukira kyali kimbaddeko. Nzijukira lumu nalina olugendo. Mtuuka nva e Masaka, nali nkyali muvubuka muto. Nali nva e Masaka mu kyalo eyo ne bannange. Ewaka twatuuka leeti. Bandeeta ne bandroppinga ku kazigo kange we nnali mpangisa obudde obwo. Bwe bamala okundroppinga we nnali mpangisa, munnange omu kwabo be twagenda nabo kyava ngamba, "Ye muzeeyi, kulikayo nti kale." N'akwata akeetaano. Ezzike. Kalamba. N'akankwasa. N'angamba, "Tandikira olunaku lw'enkya." Essanyu lyali lingi. Nnakyamuka. Nnasanyuka bitya. Saawa zaali ekifo we nnali mpangisa obudde obwo kyali kyesuuliriddeko. Naye ziba zikoona saawa nga musanvu ogw'ekiro.
ngenda okuwulira nga obuboda boda buyita kubanga nagenda okuwulira ng'omutema mpola gunsakata ntegeeza enjala kyenva ngamba netta munju siinaamu kyakulya kanfuna wano waakaboda antwali mu katawuni wali okumpimpi nfunewo ekyokulya sawa zaalinga mu musanvu awo gw'ekiro musanvu kitundu era nafuluma ne nfuna owaakaboda nankuluggusa paka mu katawuni bw'antuusa mu katawuni ne mugamba nninda ogenda kunzizaayo essente yange ngirina nina ekizike kyange amazima kye nnalinamu nga nkirina mu kkaasi kati nga tutandika kutabaala maduuka obuduuka bwalimu obuggule nga tutandika kutabaala lwe nnatuukanga njagala kino njagala kino njagala kino nga babinsibirako bulungi bwe nnatuukanga okugyayo okusasula nga banga maama nnyabo omwana aleese eki kino zino zonna essente ono kyenji tugenda mujjawo nti bannange mugezeeko nti ono kyenji taliiwo baaba tusaasire twatabaala obuduuka bwonna amazima gali nti twalemererwa okufuna ekyokulya nga ssente nzirina mu ngalo sigamba nti bali baazigaananga nga balaba nfu nga banabo bakakasa ntuufu naye ng'amazima tebalina kyenji twalemererwa okufuna ekyokulya era omusajja n'anvuga bulungi nnyo n'anziza ewaka era naye nnali sirina ssente ze ngenda mmusasula kuba nnali mmanyi gyantutte ku dduuka bali we banampa kyenji naye mmusasule era namulaga bulazi muzigo w'ensula ojja kwebuuza tiyi lwaki tewabagamba n'okomawo n'osasula enkeera munnange bino ebyabavubuka ekyalo kijjako okeera ku makya kujja kuyiriba n'okomawo matumbi n'abantu b'oku kyalo tebakumanya biseera ebyo twali tukyali bavubuka bato njesabiggu era owa booda namulaga bulazi muzigo w'ensula ne mugamba taata neesiga ojja kujja nti kyenji atubuze ojja kujja ono n'essente zo era nange ne mbeera mwesimbu ne musasula bwe naddamu okumulaba naye nabulwa ekyokulya kati kino kituyigiriza ki nti oyinza okuba ng'olina abalala bye balowooza nti bye by'omuwendo ennyo naye ate n'otuuka mu mbeera emu ng'amazima si bye bikutaasa zaabu osobola okuba naye essente osobola okuba nazo emmotoka osobola okuba nazo emmundu osobola okuba nayo obuyinza osobola okuba nabwo naye akaseera ne katuuka nga si bwe bukutaasa munansonywera okubawa ekyokulabirako ekirala ndowooza omukulu ono taanyiige anansonyiwa generaali ow'erinnya Edward kansubira abasinga obungi mumanyi minisita honorable minister general Edward yaliko omuduumizi w'amagye g'eggwanga Uganda ono w'enkima gwe ŋŋamba sigamba oli ow'ekisolo honorable minister kuba ono w'ekisolo ndowooza tagendangako mu paalamenti sijjukira ddi lwe yagendako mu paalamenti naye ono yaliko omuduumizi w'amagye g'eggwanga ate ono w'ekisolo taduumirangako magye ga ggwanga yaduumira poliisi naye ow'ekitiibwa oyo yali abaddeko omuduumizi w'amagye g'eggwanga yali abaddeko omuduumizi wa poliisi mu ggwanga yali abaddeko obuyinza ali mu senta ya buyinza minisita essente weeri yabadde minisita wa wax ate onduzugenda mu wax yali abaddeko mugundi mu ministries endala ali mu senta ya buyinza senta weeri
ensimbi weziri, n'enjagalo kulaga nti luyagwibwako ebizibu, mujjukira bulungi ebizibu ebyamugwako ow'ekitiibwa oyo, Honorable Minister Edward Katumba, mujjukira bulungi ebizibu ebyamugwako. Abatamanya ngamba lwe baamulumba ne bamuggyako omwana w'omuwala omuto, naye yennyini ne bamukuba agaamusimbyayo ekitooke, tegeeza amasasi. Mu kaseera ako byonna byonna nga bibaddewo, obuyinza bwali bukyasobola okukola? Ensimbi zaali zikyasobola okukola? Ebitiibwa byali bikyasobola okukola? Abajjukira obulungi owa booda booda ye yamuyamba okumuddusa mu ddwaliro, naye nga naye abuuza nti muntwala wa, tya atukutwala wali kalwaliro, nga naye takyamanyi kigenda mu maaso, takyalina kontrol. Kale nno bwe njogera bwe ntyo bassebo ne bannyabo, kitegeeza nti mu nsi tutuuka ekiseera nga ne bw'oba na biki otuuka ekiseera nga embeera esusse obw'omulamuzi. Wabula mu kusukka obw'omulamuzi, obulamu bwo n'ebiseera byo ebiriwo n'ebigenda okuddirira ng'olina kubikwasa oyo gw'otalabangako, wabula gw'olina mu mutima era gwe weesiga nti ye nannyini buyinza, y'asalawo. Bw'agamba kibe era kiba. Oyo nga si mulala ye Mukama Katonda waffe. Tumulabira mwoyo, tuyinza okuba tumulabangako ku maaso ne mu myoyo gyaffe, mu birowoozo byaffe ne mu mmeeme zaffe, mu kukkiriza tumulaba. Emirundi egimu tumulabira mw'ebyo ebitwetoolodde, mw'ebyo bye tulaba, mw'abo abatwetoolodde mwe tulabira, mutulabire ekifaananyi kye era n'obuyinza bwe n'amaanyi ge, ne tukkiriza nti ddala gy'ali era w'ali era w'amaanyi wa buyinza obusukkulumye ab'obuyinza, mugagga okukira abagagga, mugabi okukira abagabi. Oyo nga ye Mukama Katonda waffe. Nkugambye obugabi bwe n'obuyinza bwe n'ekisa kye n'obulungi bwe byonna, obukuumi bwe, okwagala kwe, konna tusobola okulabira mu ebyo ebitwetoolodde. Nkakasa nti mwenna bassebo ne bannyabo abampuliriza, abawuliriza ddamu essuubi akadde kano, akaseera kaali kabadde kaawo, eitha ng'oli mu fix oba olina ekintu ky'olowooza nti kyandibadde, naye ng'amazima mu ebyo by'olina by'osobola okukola, oba mu ebyo ebiri mu busobozi bwo, nkakasanga bw'otunula mu possessions z'olina, you know, ng'ebintu by'olina tolina, byonna tebisobola kukuwa ekyo ky'oyagala, okuggyako nga waliwo ate extra power oba external omukono okuva ebbali ogw'enjawulo ne gujja ne gujjuliriza ky'olina oba ky'oyagala, n'osobola okutuuka ku buwanguzi bw'ekyo ky'oyagala. Kakasa ffenna twali tukifunyeeko.

0: fenna tube n'essuubi. Munnange ono alina kyagamba, kandabe kyagamba. Hello?
1: Tata.
0: Munnange.
1: Webale nnyo, webadde ddala.
0: Ssebo, njogerako n'ani ono?
1: Bampita Mukibi Habbat, mbeera bbira Ssekanyonyi.
0: Baba Mukibi.
1: Embeera eyo nange nagibeerako. Era n'essaawa zino. Era ndi wano, waka wano. Nabeeranga nga mbeera n'emmotoka, mbuga fuleera, nkola ki, nkola ki. Naye embeera yambeerako. Era kati ndi mukyalo eno. Ndi ng'atabeerangako mu bantu. Mbeera ng'atabeerangako na mikwano. Bonna bonna ennaku gye ndiko naye nga banzi baali baganda kunzitira waka wennyini wensula emukono naye nsaba nange onsabireko nange embeera eyo ntereere omuntu ayinza okubeera nga manyi nti ali bulungi kumbe Katonda yamanyi gweoba tomanyi ebyo byonna byonna nkusabye onsabireko taata amin.
0: Kale mukwano, twesabire fenna, kuba fenna twetaaga essaala. Sijja kugamba nti nze ntuukiridde, nze nnina amaanyi agasobola okusabira n'osumulukuka, wabula mu byonna fenna twetaaga okwesabira. Okusinga omwoyo gwo ky'ekisumuluzo kyo. Gwe kennyini nnyini, ekyo ekiri ky'okkiriza. Amaanyi n'obusobozi busobola okubeera mu ggwe, obusobola okkuta. Hello?
1: Erinnya
0: taata
1: nkwebaza nomanyi kati essimu yennyini kwe kuli leedi
0: minazike
1: enkuba mba sikuwulira
0: era kati nkuwulira nzi
1: n'abawuliriza bampulira tandi kubi naye ogenze n'ogamba wali emabega ati oyinza okuba oyina embeera gy'oyita nga ky'oyagala okyagala naye nga ssente ze zandikisobodde naye nazo ne zikirimu waliwo embeera ekutuukako naddala mu mayumba gaffe muno bwe gajja mubeerana omuntu n'ava mu bakazi be najja ne mubeera naye ne mubeerana ne ssebo olunaku lutuuka n'omugamba waaweyi omuganda ategedde abaganda tetuma asatu n'akugamba nnene ng'alina ebikola ki n'obeera mukomera mu kaduukulu ssente ozina nogaa ti kazikole ebigambo ebigambo nebigambo n'obeera nga oli psychologically tortured bwe bukya ku makya n'osalawo bubi okusinziira ku buwangaalana radio sapienza njeaa nze mukulu nanseera simanyi myaka gye nyinza kugamba mpuliriza ate nalwala ekirwadde oba balikinjigira mu mulago nti nze leediyo nakati sirina leediyo y'amaana simu yange ngikyagirwa esula kkutu n'amatu gaalwala olw'ensonga nti buli lwe ngiteekako ne ngisemberera mba nina byenfuna ebirungo era njagazisa n'abantu abalala bangi oyinza okuba ovuddeko naye nze kweni nze embeera tasapyeza nafuna munywanyi wange nge sikyasobola kulwana na muntu mba ngenda okulwana naye kabasa n'abaako kayitaawo nge sikyasobola kugoba mupangisa mba ngenda omugoba jejje n'abaako kaleeta nga nange kaali kantu mupangisa ne muleka oba abadde mubanja ena nampa ettaano abaana bange mukulu nanseera pulogulaamu yono abatajuuli bwoyinza okuza wesikuba simu tetubeerako naye tubeerayo nze saagala nakuwulira nga tekuli purizenta mukuba ennyimba mukola mbeera kutu omuzira kisaalivaayo nagamba tizike olaajanye nnyo ng'olika simu kaleediyo kamanda abiri kaago ekyama kikolera ku sapienza bwereza kanzireyo nkuwulirize kuba kati nzijjako leedi ekona ndi mu buliri otulo tumbujo nasuza ejjo nkola nsiibye enkola kati essaawa eno otulo tumbuze omanyi kyenjagala okuzaako
0: edda
1: nfuneyo.

0: lwaki tuumbuze nakoze nnyo naye ate sigaba kiri kyoyogedde kale lesakuye ebyo
1: ali mukwano tweyanzanye tweyanzeege mukulu zike ssebo weebale nnyo weebalire ddala weebale kuwuliriza ate emukulu zike nno ye taata w'omuvubuka w'omwana Ssemambo Innocent. Ssemambo Innocent yakutte kyakuna kyakutaano y'omu ku baana abaabadde mu kabbinkano ka katikisimu mukulu zike oyo kale ne ye taata w'omulenzi oyo kale naye tweyanzanye tweyanzeege weebale munnange weebale kuwuliriza ate weebala obwesige kubanga ekyo kitwala obwesige obwesige okwesiga noga nti neesize bano bajja kugumya bajja kunzimba omubiri n'omwoyo. Thank you so much. Weebale nnyo munnaffe weebalire ddala naye nga mukyo mikwano ekigendererwa kya bino byonna bye njogera kukakasa nti ggwe w'oluganda mpuliriza awuliriza puroguraamu eno ky'oli bangi bakiyitamu bangi bakiri bangi baali bakibaddemu ate era siggwa osembyeyo bangi bagenda kituukamu naye guma ojja kukisomoka oba otya ojja kukisomoka omanyi waliwo ebintu ebimu bye tuyitako nga naffe we don't know nga kiri kye mbagambye nti oli ku lugendo otambula nze bintuuseeko enfunda nnyingi otambula gy'otambula from nowhere nga tolina ntambula nze nanseera siina mmotoka ndi gisinga ntera kutambulira ku pikipiki zino naye ng'oli somewhere oyagala kujja oluba olumu ngambe nzijja ku rediyo kukola n'otuuka nga tolaba ntambula yonna ne zireeta omuntu omu omusajja oba omwami oba omuvubuka naayimye naggamba owaayi muzeeyo ddaluddawa tingenda nsambya olugendo lwe bakuvuga bw'ogamba ddukozesa ssente kati okugeza senga nva ewange ku ssaawa nga mukaaga nti ngenda ku sapiensia mukaago gw'ekiro baba bajja kunzijjako omutwalo ye naggala tugende kankutwaliko n'akuleeta ku bwereere tolaba nti waliwo ekisa kya Katonda ate ekyo nno nkyogedde ekyo kyekitono ku bingi Omukama by'akola era ffenna by'ajja atukolera mirundi egisinga ky'ova olaba nti lugamba banywanyi bange bemba nabo tiwettanire nnyo okukola ebikolwa eby'ekisa ebikolwa eby'ekisa buli lw'okola ebikolwa eby'ekisa obanga akutta omusimbi n'ogutereka mu bbanka oba n'oguteeka ku ssimu yo mu ngeri yonna gy'okoma okukola okubaako ebikolwa eby'ekisa by'okolera okkolidde oli n'omukolera egundi kino nakino weeterekera oba weeterekedde obanga eyeeterekera ebintu bingi nnyo bye tufuna mu bulamu bw'ensi eno n'abantu bangi be tusisinkana ne batukolera ebirungi naye nga not because we are good people not because tebatukolera birungi ebyo nti kubanga we are worth it. Yes, kiriza gana waliwo abantu bye batukolera nga sigamba nti tusaanidde kubanga bw'otunulamu amazambi g'ozokola nga bwedda kuba wano bwe tubeera ebweru nga tuli mu lujjudde we look to be saints tugezaako okufaanana abatuukirivu bwe tubeera mu lujjudde twogera birungi twogera binyuma tulabika twesiiga ebizigo ne tusala oluviiri ne twambala engatto ne tuzikuba eddagala ne tugolola obukindo era bwe twogera abamu tulina amaloboozi aganyuma okuwulira tulina ebigambo ebinyuma abalala okuwulira era tulabika obutuukirivu tulabika okuba nti ffe tugwanidde okuba ekyo kye tulabika naye ng'ate amazima gali nti bwe tudda emabega bulidwoda bwoti mukifaba lalayo batakulabira amazimu oli mukyafu nnyo. Fenna banji tuli bakyafu. Omuntu kye kimu ku bitonde ndowooza ebisinga ebyama. Buli stage tubaako ebyama bye tujja tukukulira ng'ebyama ebyo bisigala mitima gyaffe era nga emitima gyaffe ye mujulizi yekka asobola okuvaayo n'atulumiriza nti nanseera nedda togwanidde olwakino na kino na kino kubanga gwe gubaawo gwo gubeerawo okukulaba buli kimu gy'emyoyo gyaffe. Icho kitufu fenna bwe tuli. Fenna bwe tuli. Chovola ba. Omwana bwazaalibwa. Ebyama bye byonna byonna. Bimanyibwa nnyina. Bimanyibwa bazadde be. Kyokka atuuka ekiseera. N'atuuka myaka. Nga takyasobola kwagala nnyina. Kubaako kyamanya kimukwatako naddala katugeze okuva ku mubiri gwe naye nga kimutusa aina ebimutuukako naye nga yeekweka y'ensonga lwaki atuuka ekiseera nga ne bw'aba ayambala so nga waliwo emyaka gye yabeererawo nga bw'aba ayambala oba ayambadde essaati oba ayambadde empale oba tagyambadde nga n'okujja asobola okujja n'asitamaawo ne yeetawuluza n'avaawo n'agenda fulire naye emyaka gye kigenda gitambula atuuka ekiseera nga takyasobola kwambala mu maaso ga nnyina oba kitaawe era nga yeekwekera ddala y'ensonga lwaki ffe abasajja abakulu tutuuka ekiseera ekisenge ky'abaana abawala ng'olina konkona tomala gayingira naye nga jjukira wakalaba nga kakyali kato naye otuuka ekiseera nga olina konkona okukiyingira otuuka ekiseera nga tokyasobola kuyingira mu kinaabiro oba nga abadde ali mu kinaabiro naawe ogende so nga waliwo ekiseera wanaabiranga ng'omuga jangu tunaabe n'omunaaza n'agenda atuuka ekiseera nga tokyasobola kumugamba jjamu engoye nkunaaze ate bw'akula bw'atuuka atuuka n'akola amaka oba n'agenda mu maka otuuka ekiseera nga maama taata newenkubadde mwe mwamuleeta ku nsi naye ebiri ku mubiri gwe nga temukyasobola kubimanya kyokka ng'oyo munne oba mwami oba mukyala nga yekka yabimanyi era nga yasobola okugamba tigundi alina enkovu wano ne wano alina kino kyokka ggwe maama ng'olina wakoma kumanya ku nkovu za mu buto oba taata zaafunidde awo ng'ensi emukuba tosobola kuzimanya kyokka munne gwafunye mu bukulu yasobola okulaba munne n'amugamba nti eno nagifuna nkyali muto kati eno ngifunye nvubuka eno ngifunye ndi wano naye era newankubadde ekyo kiri bwe kityo nti ebyo byonna bye tuyita ebyama maama alina byamanyi kyokka atuuka ekiseera omwana omulenzi oba omuwala n'abaako ebyama byakisa nnyina byatakyasobola kumubuulira na kumulaga kaabeere taata nga takyasobola kubiraba oba kubimulaga kyokka n'afuna munne ne munne naye n'abaako byamanya n'abitegeera nti gundi ali bw'ati ne bw'ati ne bw'ati kyokka newankubadde ne bannaffe abo tubeera nabo olina omwami wo olina ne mukyalawo era waliwo by'okola nga ne mukyalawo tabimanya kyokka nga biri wakati wo n'omwoyo gwo okujjako oyo ali waggulu ennyo oyo ali wonna ali waggulu na buli wantu wonna akulaba mu nzikiza ne mu kitangaala nga ye yasobola okubimanya. Abooluganda, bwe tutandika okwogera tusobola okukeesa. Naye njagala kubatwala mu kitundu ekiddako. Njagala kubatwala mu kitundu ekiddako naye nga tugenda mu kitundu ekyo ekigenda okuddako. Nsaba tusomeza Zabbuli eno. Muganda wange Benjamin Ssentongo Ssebo nkutumiddeko munnange oli otya? Webali kubaayo, webali kuwuliza kojjange Dan Buule. Ssebo naawe nkutumiddeko kansuubira oli bulungi. Webali kubaayo, webali kuwuliriza nkuluze y'amagezi. Dan Buule munnange obubaka obumpeereza olumu mbulaba kikeerezi. Naye nga munnange nkutumiddeko Dan Buule ndabira bamaama bange bonna. Ne bakojjange bannange mwebali nnyo mwebalire ddala Dan Buule yonna gy'oli kimanyi bulungi nti kw'oli ne kojjange Yosefu Mubiru Director St. Mary's Junior School Kambe Kakiri naye nkutumiddeko kojjange Nwensubuga Mukatuli kyoli Stockholm Sweden naye nkutumiddeko na mwenna mikwano abali okumpi n'abali ewala mwenna mbatumidde Benjamin Ssentongo munnange oli otya Sseruganda kansuubira oli bulungi. Kali, njagala kubatwala mu kitundu kiddako naye nga sinagenda mu kitundu kiddako njagala kusooka tusome Zabbuli eno. Zabbuli eno manyi nze Zabbuli zino zinnyambako nnyo nzaagala nnyo. Zabbuli zino Saala olumu ziwulikika nga nkambwe nnyo kyokka olumu Zabbuli zino zijjayo endowooza y'omuntu n'obulumi bw'omuntu. Zisengeka obulumi bwo bwonna bwonna. Mu kusengeka ne zikuyambako okuteekateeka ekyo ky'owulira kyandibadde ku mutima gwo nga ky'oyagala okwatulira Katonda. Ensonga lwaki njagala nnyo okusoma Zabbuli zino. Ndi muntu musomi nnyo wa Zabbuli zino zaagala nnyo. Kati tugenda kusoma Zabbuli eya 35. Ali mu mbeera eno gy'eriko kusaba tutambulire wamu. Egamba Omukama yayamba ababonaabona. Zabbuli eya 35 eri mu kitabo kya Zabbuli ku lupapula 786. Kebere sala yaffe ey'enjawulo ekiro ky'olwaleero. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Mukama, wakanya abampakanya, olwani n'abannwanyisa. Kwata engabo ennene n'entono, ositukiremu nnyambe. Abanjigganya, obagalulire effumu lyo, ongambe nti ndi mulokozi wo. Abaagala okunzita bakwatibwe ensonyi baswale, abateesa okunkolako akabi bazibweyo emabega nga basobeddwa. Malaika w'Omukama abagobe, babenga ebisusunku ebitwalibwa embuyaga. Ekkubo lyabwe, malaika w'Omukama mwabagobera, libeemu ekizikiza n'obuseerezi. Kubanga bantega ekitimba kyabwe, awatali nsonga, baasima obunnya mbugwemu. Naye okuzikirira kubatuukeko nga tebamanyi, n'ekitimba kye bantega kikwase bo bennyini bazikirire. Olwo ndisanyukira ebyo Omukama by'akola. Ndijaguza kubanga ndokola. N'amaanyi gange gonna ndigamba Omukama nti, Ayi Omukama, teri akwenkana ggwe. Omunafu omuwonyi abamusinze nnyo amaanyi. Omwavu omuwonyi abamunyagako ebibye. Abantu ababi basituka, basituka, ne bannumiriza ebigambo bye simanyi nako. Mu birungi bansasula mu bibi, ne bammalamu amaanyi. Kale bo bwe baalwala nayambala ekikutiya, ne neebonereza nga nsiiba, ne nsaba Katonda nga nkutamizza omutwe. Nga bwe nandisabidde mukwano gwange oba muganda wange, nagenda nga neeweese olw'ennaku ng'alirira nnyina. Naye nze bwe nagwa ku kizibu, ne basanyuka, ne bakuŋŋaana okunsekerera, ne basimanyi ne bankuba awatali kuweera, ne banduulira nga abatatya Katonda ne baluma n'obujiji nga bansungu walidde. Ayo Mukama, olituusawo okutunuulira obutunuulizi, mponye abaagala okunzita, obulamu bwange buwone empologoma zino. Olwo ndikwebaliza mu lukuŋŋaana lw'abantu bo, ndikutendereza mu maaso ga bonna. Abalabe bange abampayiriza tobakkiriza kunneewanikako, era abankyawa awatali nsonga tobaganya kunyigiragana ku liiso ku lwange nga basanyuka. Teboogera bya mirembe, naye bateesa bya bulimba. Kubateredde emirembe mu nsi. Bannumiriza nga bwe baleekaana nti, twalaba kye wakola. Bino obirabye? Ayo Mukama, tosirika busirisi. Ayo Mukama, tombeera wala. Situka. Ayo Mukama, ontaase, golokoka. Ayi Katonda wange, osala omusango gwange. Ayo Mukama, sala omusango gwange nga bw'oli omwenkanya, era toleka balabe bange kunneewaanirako. Baleme kugamba mu mitima gyabwe nti, otyo kitwagala oyo tumumazeewo. Bonna abasanyukira obuyinike bwange bakwatibwe ensonyi baswale, abanneekulumbalizaako bajjule ensonyi n'okunyoomebwa. Abo abaagala nsinge omusango baleekaana olw'essanyu, bajaguze era bagambe bulijjo nti, Omukama agulumizibwe. Asanyuka okulaba omuweereza we ng'awangudde. Olwo ndirangirira obutuukirivu bwo, ne nkutendereza olunaku lwonna. Amiina. Mu linnya lya Patrick n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Mukwano gwange, eyo Zabbuli ya 35. Gwayita mu mbeera eyo, nkusaba ebeere essaala ye ey'enjawulo. Dakiika ziri bbiri ezaakayita ku 8 ogw'ettumbi, tugenda mu kitundu kiddako, nja kudda maaso tuwaye. A very good morning.
2: Seyi yanafa okuyita mu kiro nga bw'owuliriza ennyimba ez'okwebuulirira n'obubaka obussaamu essuubi. Muddamu essuubi ne Nansera Edward ku 9.4 FM. Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensolo y'omuziki, ebyemizannyo. 9.4 FM, Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensolo y'omuziki, ebyemizannyo.
3: Muno mu nsi tulina abantu ba bika bibiri, era abakwata amakubo ag'enjawulo okusobola okutuuka buli omu ku kiruubirirwa kye. Waliwo abakwata ekkubo ery'obuwanguzi, ate abalala ne bakwata ekkubo ery'okulemererwa. Gw'ayagala ekkubo ery'obuwanguzi, olina kusitula mutwe gwo otambule n'abawanguzi mu pulogulaamu ey'abawanguzi. Ddamu essuubi, ebizibu ebikulumba bya kaseera buseera kuba biggwaawo. Lemerako, tobeera nga bali abalemererwa abatambulira mu kkubo ery'okutya buli kadde. Beera muvumu, omugumu okukira olwazi, kuba Katonda gw'osinza mulamu afaayo eri obulamu bwo, eri amakaago n'emirimu gyo. Mwesigenga buli kadde era osuubirwa okufuna ekiruubirirwa kyo. Mu linnya erya Yesu oli muwanguzi. 9.4 FM, Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi.